0: daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri ne yau
1: ni Alhaji Malam Tatunya ina kira ga talakawan jihar Bauchi da talakawan arewacin Najeriya ga baki daya. Me maganar cancanta in ba mai haka ba Allah zai tambaye mu.
2: Da yardan Allah wai muka samu dama za mu kyautata wa matasa da mata domin ka ga mace in ta samu dan karamin jari in ka ci da wasa kafin wani lokaci ya ta zama babba.
0: Madalla. Masu rarraba.

0: masu azancin magana na cewa duk abin da aka shuka shi za a girba tun bayan bude fagen yakin neman zabe masu ilimi irin na siyasa da manazarta da kuma masu fushin baki kan al'amuran na siyasa ke jan hankalin 'yan siyasa da su guje wa siyasa irin na cin mutunci da duk wani abu da ka iya jawo tashin hankali a yau a wannan dandali na siyasar gidan Premium Bauchi mun karɓa kuncin dattijon ɗan siyasa kuma mai fashin baki kan al'amura irin na siyasa Alhaji Mu'adh Garkunya inda cikin gantawarsa da wakili Alhaji Mu'adh ya fara ne da jan hankalin masu zaɓe da su ajiye son rai zaɓe cancanta a wannan zaɓe da ke tafe na shekarar 2027 don gujewa harkar caji
1: mutanen BRC da jama'ar jihar Bauchi da ke da wanda ya cancanta ce ba koya a wani lokaci wancan zaɓe da ya wuce lokacin da aka yi wani tsakanin Bala Kaura da Mai Abubakar lokacin na fito da wata siyasa wanda ake kiran da cancanta to wannan lokaci ne cancantar nan ya kamata a yi ta ba zancen wani ko wani shin wani ya cancanta dokatunmu da muke da shi wani zai iya kawo mana kowa da ba zai iya kawo mana ba sai a je maganar siyasa kaka zan cancanta ko muke yi shirin abin ya kai wala haula wala quwwata illa billah na farko kenan ni Alhaji Mu'adh Garkunya ina kira ga talakawan jihar Bauchi da talakawan arewacin Najeriya ga baki daya me maganar cancanta in ba mai haka ba Allah zai tambaye mu dauko mutane su cancanta kuma da jagora kar kullum sai bayan an yanke wayan fargajiya ji sai aka yanke wayan sai tuna da ina da layan mata mu aje maganar wani wani a ko jam'iyya kaza wani a ko jam'iyya kaza ni ina kira ku to ga baki din mu jefa kuracin kwanciyar hankalin cin nufuwa cin ta nufu zaɓo mutane su cancanta su mana shugabanci a Najeriya kowace jiha tana da ƴanci ta zaɓa wakilanta ne House of Representatives gwamna shugaban ƙasa don ya kawo musu cin gaba albashi a jihohi don al'umma suka dame mu sun yawa ainin ainihi ba wata jiha a arewacin Najeriya cikin cin kwanciyar hankali ba menene jawo mana rashin aikin yi muna haifan yara kamar bera ga mu da makarantu ga universities ga federal politics muna ta yara babu aiki babu wanda zai kawo mana wannan ci gaba sai wakilan in ba mu zaɓi wakilai ba ko ba mu canji ba wani abu da mu canji kawai kowa zai je ne kawai a yi gabi a tsirin da baki saboda haka ina kira ga kowa da kowa a jihar Bauchi a arewacin Najeriya mu yi siyasar ta cancanta wani ne cancanta mu zaɓi senator wani ne cancanta mu zaɓi member house of rep wani ne mu zaɓi shi gwamna wani ne mu zaɓi shi cin ya damu da mu cin ya hakkin mu ya damu da talakawa da shi gaban su da kwanciyar hankalin tsare duki zai iya tsare dukiyar mu da rayuwar mu don wannan senator kuke gina na ci sarfin nan ne zuciyar gwamnatin tarayyar Najeriya abinda baka a yanki a wajen shine kotun kululuwa a Najeriya haka wannan house of rep da muke da shi shi ma tana cikin kotun kululuwa na biyu a Najeriya to kada mai dami ta mai siyasar jahilci wanda muka saba yi yanzu dai a nan Bauchi state kun gani abin da aka mana firamare ma jihohin Najeriya 36 da 35 suna jihohin su don raini don bamu da arziki bamu da wakilanmu na kwarai Abuja aka ji aka mana to ina kuma haka zo mu sake maimaitawa mu ɗauki mutane wanda ba mutanen kudu na ba da wasu san suke ba ka je sanar da an ci wani abu da kaza ne ka tanka kaza ne ku je kaza ne kwararru ne ɗan kishin ƙasa masu ilimi professor suke jawo mutanen su arziki suke jawo mutanen su ci gaba da jihohin su ai kun ga da ba ni suke mana sun ga wannan sun ga na kai musu sanatu da shi wani ga duk suna zuwa gwamba su sun koma jam'iyyar ka mu gwamba saboda wannan lokaci ne za mu yi siyasar ta nufi a kowace jam'iyya ke mu ga mutum ya dace a shugaban ƙasa ne mu zaɓe shi mu ba shi goyon baya senatoci ne mu ba su goyon baya hausa ne ba su goyon baya a jiha ne gwamna ba su mu ba wanda yake cayi cancanta matsayin gwamnan jihar Bauchi ya mu je lusu majalisar sassa aka blokar gabon kullum a ce mu Bauchi state musamman arewacin nan abin da ya wuce shekara 50 har yanzu muna maimaitawa wai yau abu a ce za a yi zaɓe sai ga ana bunmu na ana ba mu shinkafa taliya indomie ana mana ƙarya a rediyo a ce wani ne tsaye da wani wani ne tsaye da wani ba ba mu talakawan jihar ma ko da jami'an su zafin su haka za mu zauna Bauchi state an yi ta dubban wuce miliyan uku ba yi wa miliyan takwas ko miliyan goma ba masana'antu ɗaya mai rai guda ɗaya ba mai rai duk wani dutsen da aka wuce ba su taimaka wa 'yan kasuwa an kankafa kasuwar su small scale wanda yan kasuwa za su kananan masana'antu gwamnati ta shiga aka ki har yau komi 30 wannan magana ne ke ga muku magana ne gaskiya mu mun ja muna tsura mun ne faru da bayani yanzu muna gani a kowace reverse mill site mutum yara nan take yawa kwanci nan suke samu aiki.

0: Hindi mo na kumilang. At siya ang siya na siya kung ano ba. Basahin mo ka na kasi ako mo ba? Upada o tuna kasi akal na mikichiki. Yara ba sila abi? Milas mo sila sa ni? Baba mo nila ikaw. Baba mo na po ay tayo siya ang kaliwani. Huwag ka siya juna ba? Wannan kuryaan ka na siya di ka makachanji. Mubuto ka ba siya di mo? Wannan kamata mo zaibe shi. Jai che makamaya sa matalulung kubuji baba na kula. Umba haka ba? Allah jai chambi. Kowa na kwa na kuchimu. Yo na shiga sama na shiga sama sama ta madan ko ba da gaskiya jama'a ba Allah zai ce duk wanda kaje mai daci mai aure a jahan sa ina da lalura me lalurar sa ya zuwa su aiki kuma sun gama makarantar ba su aiki to ya ake kawo aiki yanzu misali da rigan akwai minister of trade and industry wanda minister mai kula da mai kawo masana'antu ha shin an ce kai sanata ne duk wanda ya ce shi sanata ne ka ana kuma doka ne kawai ƙarya yake bi ba su ga mu ne ko wani sanata ya san inda za su san da minister ka za ya san wani ne kowa kan tashi ne tunda kai shugaban kasa zuwa minister kai kokari ka jawo ka masanta ka za zuwa jaraka muna mu duba su ko can duk gaba kira kuma ku dai sai yamma ashe ba za mu zabi shugabannin da suke da wannan buri ba ci gaban jama'a sai burin ci gaban kansu kowa za mu zabi mu zauna ci gaba yanzu misalin Bauchi ce ka ce arewacin Bauchi ce arewaci ne wanda yake dauke wajen noma ka je ka zabo an yi APN ba wai muna faɗa ba ai zaman APN aka zabo mana aka taimaka musu a noma aka lokacin Bauchi na ci da kusan Najeriya ku duba lokacin muna tare ku ba haka ku duba kudancin Bauchi ga ba da nan iri ba dela ka tun da ake wannan tun jamhuriya ne na biyu ciwo babu wanda ka kulle na doka ciwon lalle ne gwamna ya ta tsaye ya ji an kawo masaranta ga za ka sa an kaba arewa Bauchi an kaba kudancin Bauchi an babu wannan ya kamata na kira ga al'ummar jihar Bauchi baki ɗayan mu wannan lokaci ya zo ne kacin mu shine ta gobin mu mu fito mu zaɓi mutane su cancanta a kowace jam'iyya ki mu zaɓe shi wallahi amma muka ce wani an kawo ka ji a rediyo wani wani ai ta ƙarya to da wani shi ya jinki wani shi ke sayar da ku jahil dan gaisu Allah muku albar wannan babban ra'ayi na farko ki
1: a bangaren ilimi da samar da ayyukan yi ga matasa ma Alhaji Mu'adu Dunya ya yi jan hankali ga masu neman a zabe su a zaben da ke
0: al'ummar jihar Bauchi ku gane makarantu ba yanzu ba ko dan talaka zai yi ba dan sa haye ga masu kanin su ballan tana ce jami'a kun ga muna bukatar ilimi mai inganci kuma ba ba kudin bane ko kudin shugabanni ne fuske suke tai tsaye su ga cewa an kawo irin wannan amma in mun yi yaran nan wani masarauta mai kuke da shi yau duk cikin mu muna nan aka kawo su ne su tsaya su kan su kan kwana nama duk na rai zamanin APC aka kafa nama rana daya ana yin kamfani ana yin shan ɗaribe ne da ku sai a gata nan kuma sai in hada hadin da ke wasu Afirka duk mu ke kan tractor motoci a mace ga yanzu kan kamfanin Alan mafi inganci a Najeriya gashi inda yake ga kamfanin taki wanda Isa Guda ya kokare kafa gashi tafiyan gurgun magiya ke to saboda haka waɗannan abubuwa ka duba ka je arewacin Bauchi ka je zaki abin zaki da gashi nan ba abin da ba yi ba shugabanni ne ba kawai ba mu samu na farbi yanzu kamar zaki da kuma yanzu ya fara yi abinda aka yi lissafi manoma ko a wannan wajen nan da sa ba 35,000 a aka ce za a kafa kamfani ya tumata a wajen shi ku duba kamfanin zaki filamen na zaki ku duba kamfanin tangaren na mifu duk waɗannan abuwa ya yi mu mata ce yau ya musu aiki a wajen ba amma duk daga wannan gurare wanda duk ya fara su kawai kawai me kawo mana wannan shugabanni ba su sarki shi kowa kansa ya sani wannan lokaci ya zo da dukkanin jihar Bauchi da dukkanin arewacin Najeriya mai canji a tafiyan nan mu zaɓi mutane na kwarai in mutum na da ilimi ba shi a kowace jam'iyya ki a mun san wani suka yi jagoranci a irin wannan majalisa mai na tarayya da sun duk mu zaɓi na kwarai in gwamna ne mun san na kwarai da kun san na da ɗan takara na Allah ya abin da ya yi shi ne Dr. Bala Bashir Mahmud to saboda haka shi kuma yanzu a cikin rai amma a cikin wanda muke da shi wanda suke da su hudu wani kwarai mai kishin kasa wanda zai iya jawo masu sa tattalin arziki a jihar Bauchi raya masana'antu ja da aikin gona mu taimaka mutane sama bi
1: dattijan dan siyasa kuma mai fashin baki kan al'amuran siyasa Alhaji Mu'adu Dunya cikin doguwar ganawarsa da wannan fili inda ya ja hankalin masu zaɓe da su yi shuka mai kyau a yau don girbar alkhairi a gobe ba a nan hirar tamu tsaya ba a shirinmu mai zuwa za mu dora in hali ya samu daga batun jan hankalin masu zaɓe biyo bayan damar da hukumar zaɓe ta ƙasa ta bada na damar fara baje kolin yakin neman zabe wa ɗan takarar kujerar shugaban kasa

0: na majalisun tarayya. Shirin nan yayi tubi da masu ziyartar mu domin tallata kawunansu da neman amincewar jama'a da mara musu baya a zaben da ke tafe. Idan mai sauraro na biye da mu a shirinmu da ya gabaci wannan, an ji mu da Honorable Abdulrazak Nuhuzaki, tsohon kwamishinan ma'aikatar ruwa na jiha Hallau, wanda jam'iyyar APM ta ba shi damar tsaya mata takarar kujerar sanatar Bauchi Tsakiya, inda cikin zantawarsa da wakilanmu ya bayyana irin tanade-tanade da yake da su wa al'ummar mazaɓar sanatar na Bauchi Tsakiya. A yau ma zai dora ne kan tanadinsa ga ɓangaren mata da matasa da ma wasu muhimman batutuwa da suka shafi mazaɓar, in Allah ya sa ya cimma nasara a zaben da ke tafe.
1: Don Allah, kun muka samu dama za a sa su a tsibiroi, in babu su nan to mu kyauta wa matasa. Don haka da yardan Allah, kun muka samu dama za mu kyautata wa matasa da mata, domin ka ga mace idan ka sama mata aikin yi ka ba ta jari, in ta samu jarin nan ina mai fada maka, mace in ta samu dan karamin jari in ka ci da wasa kafin wani lokaci ya ta zama babba. Don haka ina so in tabbatar maka za mu yi namijin kokari wajen samar da ainihin aikin yi ga ainihin matasa da mata, wato ta bangaren noma, ta bangaren employment, ta bangaren ainihin sana'o'i, duk ta hanyar da ta dace ga kiwo duka, insha Allah za mu yi kokari samar musu. Don haka muna kira ga ainihin al'ummarmu na mazaɓar Bauchi ta Tsakiya da ku tsaya tsayuwa mai daka, kada ku bari a yaudare ku, lokaci ya yi da ainihin za ku sami Honorable Abdulrazak Nuhuzaki zai wakilce ku a majalisar dattawa, kuma wakilci na gari, wakilci da zai kawo muku cigaba, wakilci da zai kula da ku, wakilci da zai wakilci ainihin mazaɓar, ya wakilci jiha, kuma ya wakilci ƙasa, musamman ma arewacin Najeriya. Don haka ni wakilin ainihin Bauchi Central ne da kuma jihar Bauchi, in ta kai tafiya sama a wakilci ainihin arewa da kuma Najeriya baki ɗaya. Ya kamata in za a yi aiwa mutane, wannan shi ne kira da muke, muna fata Allah zai taimake mu, amma yana kira ga 'yan Bauchi ta Tsakiya ku tsaya tsayuwar mai daka wannan karo, ku zaɓi jam'iyyar APM, ku rabu da wani yaudara, muna fata Allah zai taimake mu, Allah ya ba mu nasara. Bauchi ta Tsakiya, baya ga matsalar tattalin arziki ko ce talauci ne a matasa, akwai matsalar rashin wadataccen ruwa da wutar lantarki a Bauchi Tsakiya fiye da sauran sassa na jihar Bauchi. Wani shi ga kiri shi domin tunkarawa ko kuma ba da kuɗi da ganin cewa gobe ya dawo daidai a dinga buga kuɗi da sauran ɓangarori.
2: Wala ga tunani abin kunya abin takaici, lokacin da nake House of Reps an taɓa samun lokacin da babu wuta a Ganjuwa, babu wuta a Ninge, babu wuta a Wadi. Aka buga a lokacin nan mai martaba sarkin Ninge Dr. Yunus Muhammad Dayaya, Allah ya ji kashi da rahama, ya zo da abu ya gagara ya kama haya ya zo shi har Bauchi ya tafi har majalisa jiha, ya samu speaker lokacin nan Right Honorable Yahaya Muhammad shi yake speaker miya, amma is unfortunately ya ba da kukansa akan matsalar wuta a wannan local government guda uku. Allah bai karanta, Allah ya bashi ikon yi ba, ya yi da leader, ya yi da Abdul lokacin nan yana sanata, aka buga da shi don a zo a yi wannan al'amari. Abdul bai kula ba, amma na mai martaba na zo ne in yi gaisuwa mai martaba ya ce ga abin da ya dame su, lalle rashin wutan nan ya dame su, kuma a lokacin nan ina House of Representatives na ce wa babanmu mai martaba, Allah ya ji kanshi da rahama, na ce to ya ba ni sati biyu ya yi magana da su, idan ainihin ba su ɗauki mataki ba na yi masa alƙawari za a zuwa. Ya zamanto ya yi musu magana sati biyu har ya wuce ba su kula ba, da na zo ni kuwa na zo na kama aiki. In sati biyu na shiga mai martaba ya kira ni ya ce za ki alƙawarin da na yi maka na yi amma ba su kula ni ba, don haka kukanmu dai na maganar wuta. Na ce insha Allah, tunda ya zamanto alƙawarin da na yi sati biyu ya cika to gobe za a fara yi. Nan da nan na sa aka yi alakawa poles inda suka zube da cross arm da ainihin insulators da kuma duka wani ainihin har waya inda ta yi yanke babu ba inda ba a yi ba, hatta transformomi duk na sa aka ɗiba, na je na siye su na ba da aiki. Ya zamanto tun daga durin ake kafa pole duk inda ya zube ya wuce Ganjuwa, duk inda ya zube aka ɗaga shi, wanda ya shiga Tamiya wanda ya zube duk aka ɗaga shi, wanda ya zube a Warji aka ɗaga shi, wanda ya wuce ta hanyar gada duk aka ɗaga shi,
1: har sai da aka kai har ninki daga nan wanda ya zube ya shiga tudun wada ya shiga har da laji sai da aka daga shi ko wanda sai da aka daga kuma na kawo transformomi duk wanda sai aka samu matsalar transformer sai na kawo sabon transformer an fara maka bayan daga duk wayannan na sa aka sauke transformer a tsangaya har yanzu cike abana da ga tsangayen ninki da ake ce masa tsangayen riya ko tsangayen maji an sa mata alayen transformer a wajen naje ni garin maji garin su speaker ke na sa an soke transformer a wajen na saya an je an soke musu a wajen tibi babu transformer na sa aka ce transformer aka soke musu a wajen naje a cikin tasha a cikin garin ningin babu transformer ta lalace ane a babbar transformer da take 500 kva da wanda take ane kofar tasha nan ne na saya sabo aka zo aka soke musu ita wacce take nasaru na sa aka siyo aka zo aka sa a nasaru aka gyara sa aka mai aka agi gyara gyaran layin wutan a garin nasaru dallaci su ma ba su da ita na sa aka sai sabuwa aka je aka daga ta a dallaci annan a garin zudanga zudanga ma babu ma wutar ga baki daya garin wuta ta zo ta wuce zudanga kuma gari ne amma ya zama to ba su da wuta gari ga su ganin gi don haka na sa aka ma soke wuta a garin aka aiki aka yi wayarin garin kuma aka sa musu sabon transformer a garin kuma a nan gidan Abdul Nangi a state locus na dauki ɗaya transformer aka sayo ta na mika wa kaninsa wato anin shaye wanda ake ce masa shaye na mika musu da shi da sarkin fada na mika musu transformer wanda za a sa anan a locus dinsu na Nangi wannan wannan yana faɗa maka lokacin da muke house da yanzu za a samu matsalan al'umma ta ya zama cewa zuba idanu ba a samun irin wannan daga an kuka zan taso haikara kai ba ta ba samun matsalan wuta sai da muka baro wutan yanzu su ne suke kai su ya kamata su yi su suke da vote su suke da komai ya kamata a ce suna da allowance suna consistency project da allowance sun su ya kamata a ce abun kunya ne a ce yau shekara nawa ana fama ina senate ko ina house of reps a ce ban gyara wannan wuta ba ai wallahi abun kunya ne zan fara maka lokacin da nake majalisa na doko wuta tun daga ningi da duba ni tafiyar kilometer 100 ne zuwa bura tun daga ningi sai da muka kai ta bura saboda ba samu dole lokacin nan ban samu na koma a shekarar da zamu je ana kan aiki har an kai rashin dawo mu yasa daga baya aikin yazo shi har aka zo aka daga yanke wayoyi amma har yanzu pulse tunda na sa tun daga ninki sai na kashi har bura don haka ni babu wanda zai min ƙaryar maganar kawowa walwala da jin daɗi kai abinda bai ma kai ni ne zan yi ba ka je ka samu mutanen bura za su faɗa maka irin ayyuka da na yi musu lungu da saƙo na kai ruwa lungu da saƙo inda suke da matsaloli na kwalbatoci ko half gutters ba a gina ba ne amma dole hakan nan saboda ina son rayuwarsu ta inganta ina son su ci daɗi na shiga ciki na dinga musu aikin gadoji ko aikin kwalbati yanzu abin takaici abin kunya yau a ce cikin ninki tsakanin ninki da tibi an gwaje suke haɗe a ce a rushe gada kuma gada ta kasa haɗuwa har yanzu kamar likita ne da shata ya yi waka ya je a yi banzan likita ya farke ciki ya kasa haɗawa ya bar wanda aka yi ya zama gawa to wannan shi ne abin da ka duba tibi ne garinsa ne ya zama to an rushe gada amma an kasa haɗa ta yau ya zama to mutanen tibi babu dama su haɗu da ninki sai dai sun zaga sun koma main road wannan haba me za a yi a yi haka shi ya sa da aka taso ana ƙarya za a zo a yaƙi hanya daga ningi zuwa bura za a yaƙi da hanya daga ningi daga nasaru zuwa tudun wada da laji marasuwa na shekaru yau dara ku yaƙi ni na sani saboda ya rena wa mutanen wurin sai ce ya zo shi ya ƙaddamar da aiki kilomita ɗaya tal mu kuma daga ainihin water resources lokacin da ina commissioner na kawo aikin da za a yi na spin projects wanda ainihin wannan wato shi ne ake kira da sustainable irrigation and power in Nigeria wanda za a yi shi mun kawo shi mun biya counter funding za a yi aikin rani da damuna a nan Gilala dam wato Gilala irrigation land da yake wajen za a zuwa ya aikin rani da damuna a wajen daga wannan shekara da za a shiga wannan ranar da za a shiga don haka a samu accessibility zuwa wannan gula shi ne dole sai an yi aikin hanya mun sa ana akwai aikin hanya a cikin rama aikin hanya daga nasaru kan hanya za a duke zuwa kan dam kuma daga dam din mutanen jigawa su ma sun kawo nasu sun biya counter funding za a ɗauka daga ainihin daga jigwa ta can kusa da kila wanda za a kawo ta a zo a haɗa ta da hanyar da aka kawo mana daga nasaru zuwa kan dam din su ma za a ɗauko daga can a haɗa su har na kan dam din dabo za a samu exit ta ko'ina kenan don haka wannan aiki already shi ya sa da aka zo za a yi aiki muka ba da shawara cewa ka ce su je su ɗauko mu namu ɗauko shi daga dam din suna tafiya da shi baya yanzu haka sun yi nisa da fara a shi grading kuma sun fara artwork saboda ruwan da ake samu shi yasa suka dan dakata amma za a zo a kaddamar da shi officially a dauke shi don ya zama to mutane su gane tsakanin ƙarya da gaskiya mu gwamnatin jiha mu muka biya wannan aikin mu ko ni nu zaki ne na kawo wannan aikin da za a yi shi da gwamnatin jiha ina wuta da sosai lokacin da ke commissioner daga muna kira cewa ne muna shirye da za mu yi wannan ai ruwa lokacin da nake chairman na local government na warji local government wallahi tallahi abinda na yi shi na magana ruwa sai da wadatar da koyina ma da ruwa amma yanzu tun da gari kara buduwa yake har yanzu ban bar turawa ana tonan ruwa ba kai ina mai faɗa maka sace kaman uku da suka wuce na tura ma an je garin da anayin suke wahala walida kajala anigi local government take yi wake na lasa an je an tona musu gutsatsa a yanzu haka guda biyu da kuma anayin wato garin sama nasu gutsatsun da ya lalace na tura an je an gyara musu nasu ruwan da ya lalace I pay about 1 million more than 1 million naira a gyara musu kuma wannan na tura musu sabbi guda biyu a garin kajala wa garin su lauya shugaban PDP da sarki ya gyara dinne amma ya watsar saboda wannan abubuwan da suka ne ma yau da rai su ba a yi musu don haka ina so in faɗa maka shirye nake ni duki ya ka same ta ta al'umma ce duk abin da na samu kayan al'umma ce da na al'umman da nawa ma da aka bayar zan ba shi wa al'umma ne ina zan kai shi ina so in tabbatar maka siyasa ta ba ana yin irin tasu ce ni siyasa ta al'umma ce kuma al'umma su za su mora don haka ni gidan magajin garin Lingi gidan wazirin Warji gidan dokajin Toro gidan magayaki gidan magawajen Duguri gidan magayakin Giyale ina mai faɗa maka gidana ina mai faɗa maka gida ne na al'umma gida ne na matasa gida ne na mata gida ne na kowa da kowa da tije da iyaye kowa gidan nasa ne kuma na yana da access kowa yana da access 24 hours a gidana ba matsala rashin lafiya mukan dauki nauyi na mutane har yau har gobe ban taba daga kaba daga duk wanda ake kira na kace ba shi da lafiya ba ina kokarin bakin gurgurona daga anihin yankunan mu a kawo majinyata ko mai tafa man jinya muna yi fi sabilillahi mun sani Allah shi yasa ina mai tabbatar maka Allah yana ganin irin alkhairun da muke tafiya da shi shi yasa Allah yake taimakon mu kuma da yardan Allah Allah zai bamu nasara a wannan zabe mai zuwa
0: duk wanda ya san zaki za a iya cewa baya bukatar tallan kansa a wannan yanki ba amma sai da ita wannan jam'iyya ta gwamnatin jihar Bauchi mai alamar roƙo jam'iyya ce da har yanzu zakan Bauchi da yake karkara ke bukata a tallata masa ita akwai wani shiri tallata ita wannan jam'iyyar
1: actually duk nan da kaddamar da ita nake cewa roƙo na yi tallanta roƙo kuma ta karɓu kuma al'umma sun karɓe ta ina so in tabbatar maka ba ga irin rallin da yala suke yi ba ne a kowane lungu da sabo suke yi ban fata fara ba ban fara zuwa ba ban fara zuwa ba yara ne masoya emilia ne a masoya matasa da suke ƙauyuka su suke kawon kaiwa tallanta ba ka duba yan mata suna bi gida gida suna tallan rogo tun tukuna mu fara ba ina mai tabbatar maka cewa rogo ai ya sai rogo ya shiga koina insha Allah kowa za a dafa rogo zai nan na kuma kowa zai caja rogo
2: duk da ce wani sako kake da shi ga al'umma wacce da suke ka baki da yadda da zaɓo a kan da zaɓo kawo da cewa yanzu ba wai ita wacce ba ta kawo da kawo
1: da yadda Allah mu kira mu kawai su babu goyon baya su bi mu da addu'a insha Allah alkhairi zai zo
0: Honorable Abdulrazak Muzaki dan takarar sanatar Bauchi ta tsakiya karkashin jam'iyyar APM mai alamar roƙo a zaben shekarar 2027 in Allah ya kai mu daga batun siyasar jiha to yanzu kuma bari mu samu wakilin Ibuza ya haya doka ya hada mana sharhin jaridu da suka kunshi siyasar kasa
3: sanata Muhammadu Aliyu ne da wakilin Barno ya bayyana mutanen da suka taimaka masa wajen sake samun tikitin jam'iyyar APC sanata Andini ya ce shugaba Bola Ahmed Tinubu gwamnan jihar Barno bisa babagana Umar Azumi da uwar gidan shugaban kasa sanata Olumide Tinubu sun taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da komawarsa a takarar sanatar a 2027 leader leadership ta ce sanata Andini ya bayyana hakan ne ranar talata 25 ga watan agustan 2026 lokacin da ya karbi bakuncin shugabannin jam'iyyar APC na karamar hukumar goza a gidansa da ke mai dubori shugabannin jam'iyyar sun kai masa ziyarar ne domin taya shi murna samun tikitin APC na sake neman kujerar sanata mai wakiltar Barno ta kudu a zaben 2027 da ke haɗe sabanin da ke tsakanin duka Umar Rada da hadimin shugaban kasa Ibrahim Kabir Masari yana killata APC an samu rashin jituwa tsakanin manyan ƴan APC gwamnan Katsina da mai bayar shugaban kasa shawara a kan harkokin siyasa rahoton Daily Trust ya nuna yadda lamarin har ya kai ga an tsare dogarin gwamnan Katsina SP Abdulganiyu Bello da kuma jami'in siyasa siyasa shine babban jami'in tsaro da ke tare da gwamna yanzu ka DSP Hassan Bello yana can karkatar ɗan sanda a Abuja an kira dogara tare da babban jami'in tsaron zuwa Abuja domin su amsa tambayoyi game da rusa fastocin Bola Ahmed Tinubu a Katsina wasu ƴan majalisa da ke ƙarƙashin ƙungiyar SDG sun soki kwamitin yaƙin neman zaben Bola Ahmed Tinubu ƴan majalisar wakilan tarayya sun ce sunsa wasu jami'an gwamnati zai kawo cin karo tsakanin nauyi da yake kansu da kuma harkar siyasa ƙungiyar ta ce duk da mutanen suna da damar shiga siyasa amma ya zama dole a kare hukumomin gwamnati daga harkar a cewar jaridar Tuesday za mu karkare da wannan labarin yayin da kamfen ɗin babban zaben 2027 ya fara ɗaukar sabon salo ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC Peter Obi ya kalubalanci shugaba Bola Ahmed Tinubu da ya fito gaban 'yan Najeriya kai tsaye Peter Obi ya buƙaci Tinubu wanda shi ne ɗan takarar jam'iyyar APC da kada ya dogara da wakilai ko 'yan siyasa wajen neman hulɓun jama'a a cikin wata sanarwa da ofishin yaɗa labaransa ya fitar Obi ya ce babu abin da ya kamata a kira kamfen ta hanyar wakili a zaben shugaban ƙasa cewar rahoton jaridar leadership
0: an gaida ɗan mutanen doka da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar nan da suka kunshi siyasar ƙasa kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki ni Abdulrahman Umar Bukku da na jara gamar shirin mana fatan alheri.

0: sa Sadiq Yusuf, wanda ya amsa mana tambayar da muka samu daga malama Aishatu Adamu na neman sanin tarihi masarautar da mai sauraro
1: tabbasin al'umma.
0: Kada ka manta, za ka iya aiko

0: na taron marubuta labarin wasanni wanda da a yi wannan zabi a wannan rana.
1: So yanzu dai jiya da dukuma da kamomi da sakatarori suka iso Kaduna don yin wannan taron da za a yi. Yau kuma za mu je buɗe taron ne, za a yi lecture, za a ba da lambar yabo ma waɗansu manyan mutane da suke taimakawa ga wajen harkan
0: kwallo
1: wasanni. Da abin da yake faruwa kenan. Kuma jiya da daidare dai mitina da aka naɗa na yin zaɓe sun cancance waɗanda suke neman makaman.
0: Elizabeth Ka ya kasance Arewa maso gabas mun fitar da ƴan takarkarin masu wato mataimakan shugaba na yanki-yanki. Shin ya lamarin tantancewa ya wakana a wannan wajen?
1: To su dai sun wuce an tantance su duka su biyu kuma sun samu nasara sun tallata yanzu sauran zaɓe.
0: A nan jihar Bauchi mun kasance muna da shugabanni da tsoffin shugabanni fiye da sauran jihohi a Arewa maso gabashin Najeriya. Shin ya an samu halattar zuwa wajen wannan zabe kamar daga shugaban yan jaridu ta jihar Bauchi kusan shine tsohon shugaban tsohon mataimakin shugaban marubuta labarin wasanni ta ƙasa da dai sauran irin official da sauran su. Shin ya samu halattar zuwa wannan wajen kuwa?
1: Yana nan da shi da official duk suna nan don zo.
0: Na'am, to ya kika
2: Elizabeth? Kina ji?
1: Ina ji.
2: Bari mu dawo abin da takaddamar da yake wakana a gidan gilashi wato Glass House dake birnin tarayya a Abuja. Kasancewar wasu rahotanni suna nuna cewa shugaban hukumar kwallon kafa ta ƙasa Ibrahim Musa Guso da makarabansa sun aje aiki. Kuma akwai yiwuwar za su tattauna da 'yan jaridu nan ba da jimawa ba. To shin ya daga Kaduna kuke fuskanta wannan al'amari tunda watakila ana buƙatan manya-manya yan jaridu kasancewar a wurin?
1: To dama kuma ya kamata yana wannan taro, dama ya kamata yana nan zai zo taro nan. To in ya yi magana da yan jarida a Abuja ko in ya zo Kaduna zai sake yi, kuma ba wani bambanci, ai za su iya daga nan ma za a yi, za ka haɗa ka ji me ake faɗa a wurin. Kuma ai ba dukansu suka zo nan ba daga shugabanni ne sai kuma da chairman da secretary, sauran 'yan wasan na can, 'yan masu rubutun suna can, za su saurara kuma za su isa da sako. Amma abu ne da dama ya kamata tuntuni muna saurara mu ji ya sauka don rikicin da ake ta samu a wurin.
0: To ya zaki bayyana mana musamman abubuwan da ya jawo hankali kan cewa a ce shugabannin hukumar kula da kwallon kafa ta Najeriya domin su yi murabus su bar wannan kujera, saboda wasu suna ganin cewa a addancin kuɗi ne, wasu suna ganin cewa da rashin nasara da tawagogin Najeriya ne suka samu.
1: Rashin nasara shi ne na ɗaya. Duk inda a yi nasara ba za a yi kuma maganar kuɗi ba. Kuma inda sun sake kuɗi, ai da 'yan wasa sun samu sun yi training da kyau da an shirya tafiyar wasan kofin duniya da wasan kofin na mata da na mazan da sauran wasanni ne, ba an shiri da kyau ba kuma ba su sake kuɗi ba. To in ba su sake kuɗi ba, kuɗin ya je ina? Ada ma ba yadda za a yi a ce an ba mu 'yan wasa kuɗi a sun je training camp, sun je wurare sun yi test matches kuma su zo ba su yi wani abin kirki ba. Ai matan mu ma shi ne ma mafi gashi, don ko a kowane yaushe matan Najeriya ai su suke ɗauko kofin nan. To ta ga yanzu mu dai ba mu ka ɗauko kofin Afirka ba, kuma ba mu je wasan duniya.

0: 睇上流淚。
1: Sallama ga mai sauraro, aminci da salama gare ku baki daya. Allah Ubangiji ya sa hale mana, ya gina mana aminci da kariya cikin mutunci da girmamawa. A yau, a gobe da kuma har kullum.
2: Mata ku cancanta. Kun ga dai abin da mai girma gwamnan jihar Bauchi wa jihar Bauchi. Mai girma gwamnan jihar Bauchi ya dauko Yakubu Adamu zai dora ne daga yanda ya tsaya. Wannan mulki ne na mata da matasa.
3: Hatta yaro na goye zaka ji ya ce maka ya san me ro kuma ka ji tsoron da abin da yara kananu suke ce sai kaza sai kaza. Wallahi duk abin da kaga yara sun dauke shi. Wallahi alheri.
4: Tafiya sabon tsari. Wayo wayo wayo. Wayo dadi rogo.
1: Barkanmu da warhaka. Muna hamdala saboda ni'imar mahalicci ta rai da rayuwa. Sai lafiya da sukuni a dandamalin yanci da walwala. Allah Ubangiji rahama ya kara mana yalwa a tafarkin rayuwar yau da kullum. Magabata da suka gushe muna musu addu'a. Rahamar Allah ta kasance a gare su. Muna ta'aziyya ga dangi da iyalan waɗanda duk aka musu rashi a kusa da nesa. Ubangiji ya ji karan mamata. Dangi da haula Allah ya hore hakurin rashi. Marasa lafiya kuma bamu manta da su ba. Allah ya kawo sauki cikin iko da rahamarsa.
4: Oh,

0: yanzu sai zancen neman sanin madafa a tafarkin siyasa da demokradiyya. Demokradiyya tana nufin yancin al'umma, muryar mafiya rinjaye, fasali mai aminci da karbuwa tsakanin jama'a. Malam Dalhatu Adamu Ambi, shugaban kungiyar Bauchi Cycle, yayi tsokaci a dangane da yadda aka kafa harsashin jam'iyyar Rogo ta APM. Yana mai cewa ga ta sabuwa tsakanin jama'a, amma kuma ga ta mafi kwarjini cikin lokaci kankani saboda ta samu sanya albarkar jigogi na gari masu karsashi da amincin hali a dandali na siyasar yau. Yace ana tururuwar shigowa cikin jam'iyyar tare da gamsuwa da la'akari da irin mutanen da aka hango cikin su a inuwar ta Rogo, musamman wanda aka tsayar domin mata takarar gwamna.
1: Abin da nake so isa musan a ce abun ma ya ci, saboda duk abin da muke nema shine mu kai ga gaci, a ce mu ne mu kai nasara a wannan. Saboda duk yan takarar yanzu inda da kai abubuwan da ake inda da hali su koma fati ɗin yanda sai ga yanda mutan kai sai a gaba wallahi da su
2: ayo ku mata ne ka saki ta ka dawo da ita in ba laifi ne ta fita saki in ba ta zo a mai abu a kala sauran abin da ba mata bane ai ga ta tafa fita ga ta ce wani sabon abu
3: daidai wannan gabar ya kana zarci yanda siyasa kai ta cikin gari
1: eh to yanda siyasa take a cikin gari ka sa abu ne wanda dama tuce shi mai girma gwamna wato kauyen Bauchi shi komai nashi a tsare wani abun ma da ka amfa shi amma wallahi yana gefe ne kawai na bada kula saboda shi kai fi dai kai dan jarida kan dura abin da yake faruwa ma yanzu ka san cewa gwamna ya saboda yayi ba dattawan yayi sama da su sai bar matasa kawai ai dan duk abin da zaka tsaya da matashi da kai matashi ko da ba su wata ya san da sauran lokacin da zai samu wannan abu kai ko kana gani na ka karewa dai ai kan lura inda ya fa kai matasa akan abu ko ka san wannan abu sun fuka ban abun sun shiga gaban abun Allah kuma ya ba su dama akan abu saboda sun shiga wa abu
3: bayan sharan fage da aka yi aka haska wadansu abuwa ya kana zarci yadda tafiyar siyasar take a yanzu
1: wato dan jarida ko wani abu da nake so ba ku tantance shi in ka ce kan da dan sai kan da ko Abuja kwata ko shiga ba ai saboda ba ta usu komai ba su suna kuka wallahi dukan farko ko da mai gidan bai tashi dan ba sola ci sanin ya kai musu ba sola suka tambaya
2: kuma suna neman yin ko sha ki ko goma ko kiya
1: idan ba sola ci sanin ya kai musu dai dai dai dai har ci sanin
2: ko wannan tafi da ka dan kanta shi kai hasali ba ya ga da yake magana ki ta kai
1: wani shi ko musu zabe yace wallahi alazim ko wata fata ma da ta shigo wallahi sai sun hada sun shigo ba muka ce musu mun ba irin wannan siyasa muke ba wanda yake da yanci gaba shi ba yanda da ba san yanzu akwai wani wannan abin da ka shigo ku shi ma sai dai ka je su ko shi abu haka ta gaba kowa ya ce sai ta siyasa ya ce amma wanda ya ra'ayin sa zai ba shi amma duk an gone sun amsa sun ce su lalle suna kake su ne da kwata kwata ba
2: ma shakka su kuma ma ba shi kan gwa kwata kwata kuma ma ba shi kan gwa
1: amma kaga sanadin wannan solar Allah ya sa hankali ya shiga musu sun gane cewa gwamnati tana son su kuma za ta yi da su
2: in kaga albarkar da ake sa ba Allah ta zai kai mamaki ko ba za gane cewa mutanen da suna shan wahala wallahi sai an baka wani wajen da zaka taka ai wannan office waje ne na rake rake
1: wanda duk wani damuwan sa saboda ba ya so ya hada abin yayi yawa
3: wani irin kuduma kuke bayar ma kuma musamman wajen rake rake rake din zafin yau musamman dan to da jawo hankalin su kuwa ga jibiyar
1: idiya oke wannan gudunmawa ma sai ce maka kawai ta gwamnati ba ba da
3: kuma ba ma iya al'umma
1: ba ba ma iya ka cin al'umma ba saboda dalili wallahi kowa ya san jagorar jibiyar ne su mutaka yau idan aka damu ta kora ka san ko tafiyar nan ba za ta kyau saboda wallahi mutaka in da ka je gidan su tun daga asuba ai washi gari asuba da ka samu ba ma cikin iko Allah saboda sanadiyar wannan office in ka je kofar gidan mutaka ba za ka samu kowa ba saboda duk damuwan ya ce a zonan a fara
2: in an tashi
1: da yamma akan kai masa sai duddugo wanda ya kamata a yi saboda wayansu suna da damuwan na gaske na a taimaka musu ba zai iya bazu ba inda a ce na wayansu ne da wannan aiki bai ci a fashi sai ya gama wannan aiki amma bai bar abin da yake ma al'umma ba sai ya dawo da magana al'umma ta sai ya dauki miƙatin maganar gwamnati wanda lalle a tabbatar da cewa an cece Bauchi akan wannan hidima saboda ya rage baban shi aiki su rage iyayensa aiki suka ce iyayensa saboda girma ya kama su ma su rage musu aiki sai sun taso da su iya sai ya dauki wannan aikin yana yi wannan aikin kuma sai ya ba mu an tashi ba ku bai wannan aiki ba bai idan an tashi aka yi masa wallahi kika in ya je shigar da abun aka shigar zai ba da abubuwan su zai ba da lokaci ce kamar lokacin da zaka samu in an bayar kuwa in ka tambaye kuwa da kuwa na samu
3: jam'iyyar ku ta APM kun sai da shi Yakuba da PhD ba ka ganin cewa tsarafan su kamar akwai rata wanda za su yi mishi duka daya
1: ai dan jarida yanzu ka zo yadda nake so
2: ai in kan kuwa shi dan takarar a bar magana ka san akwai sai takara da kai a baya suka ci
1: wasu ciwo ne yasa suka ci to shi yana da shi wasu kwarjini ne yana da shi wani kullu wani gogewa ne irin aikin banki su me yasa shi yana da wayannan abu
2: kuma idan ka lura ya mutum ne da ya tashi ne biyayya kuma mutum ne wanda ya tashi wanda matasa yan uwansa za su gaya masa yana da iyaye yana da abokan iyaye yana da kuma masu gida wanda za su gaya masa wanda ya kula ci an bauci a hannunsa yana da wanda za su ba shawara ka samu wanda za ka ba shawara ba wanda ba za ka ba shawara a duk dan takarar nan shawara ka faɗa tsakaninka da Allah kai dan jarida nake ka faɗa ka faɗa tsakaninka da Allah ko mutane su shi da wane ne wane ne yake wanda zai ba su gaskiya kamar tauta ku wallahi babu saboda in ka dauko na PDP dan aika asali ma wanda yake hasara da kasa akwai wanda wallahi sun ce masa yaci wotin zaman labari ya ci ba wallahi akwai dan nasiha da shi na bishi mutaka gaji na rantsi maka ba ma san shakar akwai su irin wannan taka akwai su wallahi tana ce musu da mai gida na kada su wannan wato ana so ne ya kamata mutane su su isaji wa kai mu mi isaji wa kanmu muga waye ne da cikin ta ba waye ne yake da waye ne kuma bayan ya bar ku sake dawowa ba waye ne kuma in ba ka mulkin ba ba zai so yi wani abu ba
0: Dalhatu Adamu Ambi shi ma wani da yayi suna a gwagwarmayar siyasar jihar Bauchi da ake kira wakili Onana yace matasa su ne fitilar yau duk inda suka haskaka nan yake zama kiblar alkhairi don haka suke curuwa wuri guda bisa igiyar tafiyar matashi mai halayen dattawa honorable Yakubu Adamu
4: kuma ina son dama ranan da za a zo bambance sabon da sabuncin wa mutane kuma ni abinda nake jin tsoro ka ji tsoron abinda matasa suka riƙe shi da abinda matasa suka dauka da abinda dattawa suka dauka misali kamar yanzu yanda mai girma gwamna yana neman sanata su fa sani cewa shi gwamna ba lado bane shi cikakken dan siyasa ne abinda za ka lura da shi dan jarida shine lura da irin taron da aka yi a Bauchi ba taɓa yin gwamnati da zai hada shugabannin kasar Najeriya ya dauko gabar ya dauko kudu ya dauko arewa ya dauko yamma kaman mai girma sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi dama ita siyasa shi yasa ake cewa ya da kanin wani wani za a dauke shi a wuya wani za a dauke shi a kai amma idan rana yayi rana ruwa yayi ruwa sai ga wani an sauke shi a nan ka san ruwan kwazarin da ta zo da slippers ta zo da tsohon takalmi ta zo da gan mama ta zo da pant amma kowanne idan ruwan yayi ruwa zaka ga wani ajiye shi a gaban anguwarsa wani ajiye shi a colbert wani ba zai ma shigo colbert din ba akan hanya za a bar shi to haka siyasa tsakani da Allah dan jarida kai comparing din Bauchi da dada yanzu daya ne to saboda haka shi yasa ni ana gani da yanda na fahimci siyasar jihar Bauchi ba a taba yin siyasa da ta kama jikin mutane suka yadda da ita suka aminta da ita kamar wannan party da ta zo sabuwa wanda mai girma gwamnati ya kama na
5: kai din nan dan siyasa ne wanda an jima ana bugawa da ku musamman a wannan bangare a daidai wannan gabar da shi gwamnatin jihar Bauchi ya bada matasa dama a gwamnatinsa hasali a cikin gwamnatinsa ya dauko matashi wanda ake tunanin zai iya cire kitse a wuta a matsayinka na gogaggen dan siyasa wanda ka jima kana sharhi akan irin waɗannan al'amura ya kana zarci yadda al'umma matasa suke wannan tafiya ta Yakuba
4: ko addinance aka ce ka ci tsoron abinda matasa suka dauke shi yasa ake cewa matasa su ne kashin bayan duniya to ba wani abu ne yasa yayi tunanin haka ya dauko matashi ba to da kauraye tunani da nisan hankalinsa sai ya ga cewa wa'incan mutanen nan su fa gane kifi na ganin ka mai jan koma shi yasa da aka matsa wasu suna ce zai koma Abga wasu suna ce zai koma APC wasu suna ce zai koma ADC sai ya jaye tsim saboda shi mutum ne mai tunani da hangen nesa mai tunani ne da hankalinsa sai ya ga bari ya lura ya dauko abun da zai karbu a hannun mutane yanzu misali dan jarida in zaka bi ka duba ka ga cikin garin Bauchi tsakaninka da Allah zaka ga cewa Bauchi ta canja hatta yaro na goye zaka ji ya ce maka ya san me rogo kuma ka ji tsoron da abun da yara kananu suke ce sai kaza wallahi duk abun da kaga yara sun dauke shi wallahi alheri
5: tallafa ko wanda suke agaza dan tafiyar wannan bawan Allah wannan yanki na ya kana zarci irin mutane ko waɗanda suke taimaka mishi don ganin cewa an cimma nasara a shekarar 2027
4: dama ita gaskiya a fili take shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya qul wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa Allah ne da kansa ya ce wa annan ka gaya musu gaskiya ta zo ƙarya ta raure innal batila ita ƙarya dama warwatsatsiya ce shine sai ya dauko Yakubu da ya dauko Yakubu ka san dole hakimi yana da wani sai aka ga wane ne wakilan mai girma gwamna wane ne za su zamanto wakilan Yakubu za su masa aiki da gaskiya shine sai ya dauko wa'innan mutane misali idan aka ce maka a Bauchi local gamma in za ka yi tunani da nisan hankalinka da nitsuwarka za ka san cewa da aka dauko Malam Abdulrahman ina ka fito aiki ina za ka je aiki ina za ka je kaura ina ka fito Yakubu shi yasa ka ga yanzu jama'an da suke son Yakubu saboda Malam Abdulrahman wallahi ina tabbatar maka zan iya rantse maka babu kafara amma sai abun yazo kuma ya kamo hanya misali sai aka dauko mutaka duguri ina ka fito aiki ina za ka je aiki ina ka fito maganan Yakubu ina ka fito maganan Kaura Kaura ina tabbatar maka zan iya rantsewa babu kafara mai girma gwamna insha Allah in Allah ya so in Allah ya yarda kai ne sanata Bauchi ta Kudu insha Allah saboda rike wa'innan wazirai shi yasa ko addinance an ce akwai waziri na gari akwai kuma wazar to shi wazar zai dauke ka zai kai ka kuma zai wada to shi fa Kaura balado ban saboda shi Kaura ya iya siyasar ciki ya iya na waje shi yasa aka ce maka shi mutum ne wanda su wa'inda da suke ganin cewa ba zai ci sanatar sa ba to ina tabbatar muku ku tani kuma yadda shi Kaura ba wanda zai zo ne yana bayyana maka aikin da yayi a kowani local government bakwai ne a local government din bai aikin bane bai ruwan bane bai wutan bane bai hanyan bane to ina tabbatar muku ku kuma wa'innan sabbin hakimai da aka nada ku fa sani kamata dinu tidar
0: wakili Onana Comrade Nasiru Khalid shima ya zube tarbiyansa bisa shimfidar kolin kowa da kowa yana cewa a ranar wanka babu koyen cibi su a tasu mahangar ba sa kunyar fadin nagartar gonin su domin kuwa bashi da tabo ko bakin tukunya jikinsa yace hawa iri Yakubu ya hau ya wuce kowanne ya gama da yabo bai ce amana ba bai kuma gaza ba don haka ne suke tallansa cikin karfin murya
6: kaya tsinkiya gidin kai wa saboda gaskiyar magana shine babu abinda gwamna Bala zai kawo mana jihar Bauchi ya cutar da mu saboda mun san mutum ne mai nagar daga cece mutum kuma mutum ne mai ideology akan duk abinda yasa a gaba well kuma shi Yakubu ma mun san shi mun san irin nagartansa mun san da aiki a banki da wasu abubuwa versatile da zanna duk ba a samu failing ba ya scale it bayan haka kuma Bauchi dama tana bukatar matasa ba kuma Bauchi ba Najeriya in hon gaba dai tana bukatar agwa da matasa kuma sai gashi Allah ya ce mu fara bukatar ya ci kukan matasan arewa ya fara gudawa a jahar sa musamman ka dauki Yakubu da shi mataimakin sa babun mamaji dukkan su ba su da wani abokin fada ko wani cin hanci da rashawa wanda wai ake zargin su da shi wanda dai ba sharri ko kage ba in dai wai reality gashi wasu laifi ne babu wanda zai kawo maka wannan wajen shi yasa muke ganin cewa tunda Bala Abdulkadir ya samar da provision of social amenities a jahar Bauchi kuma an samu infrastructure bai haka kuma an empowerment nan a fannin matasa kuma an taimaki yan kasuwa an taimaki masu sana'an hannu to saboda haka ya kamata shi ya kamata mu bashi dama ya bamu magaji ba mu zabo masa magaji ba saboda ya fi mu sanin kan harka ni a matsayina ne sai sai kasa ba jami'an AFM ban taba yin ta ba amma a sanadiyan Bala Abdulkadir da kuma Yakubu da kuma san ci gaban jihar Bauchi saboda manufan mu shine jihar Bauchi muka sa a gaba dole mu yi wannan jami'a duk dan adam da inda yana rayuwa jihar Bauchi in dai zai adalci ma kansa ya kamata a ce Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya zama jagora a jihar Bauchi ba wai dan ya kai ba a'a saboda abubuwan da yake da alkhairi da kuma manufa da yake da shi akan jihar Bauchi saboda mutum ne mai kishin jihar Bauchi kuma ciki kadan jiha ne wanda baya san abin da zai cutar da jiha saboda haka in muka je muka dauko wani ruba ko kuma wanda shi baya ma da alaka da jihar ko kuma baya ma da gida a jihar ƴaƴan sa ba su karatu anan ba shi bai komai a jihar Bauchi ba muka zo muka dora shi wai kuma ma tun daga sama har kasa jami'ar su ma ba farin jini take da shi ba yin ta ake yi ba saboda haka wallahi da su ga Allah da su yi amfani da wannan damar su tutar da mutane ko kuma su wargaza duk abubuwa alkhairi da Bala ya hassasa a jihar Bauchi shi yasa muke kira da babban murya lalle mutanen jihar Bauchi yarurrukan mu da Hausawan mu da Fulanin mu dukkan mu haɗa kai mu goya ma sanata Bala Muhammad Abdulkadir goyen baya ya ci sanatan sa kuma lalle Yakubu shi ma dan Allah mu kawo shi a gwamna shi da Mahmud ba majid da dukkan ƴan takarkarin mu na jami'a mai alamar ro
7: akwai jami'u daban-daban da suke fito da ƴan takarkari wanda hasali wasu suna ganin cewa a cikin waɗannan ƴan takarkari akwai nagartattu wanda suka fi shi wannan dan takara naka baka gani kaman akwai wani barazana musamman a karamar hukumar Bauchi
6: babu wata barazana sai dai kawai shawarin da zamu bayar shine a fadada musamman abin da ya shafi federal ward da state ward musamman muna da federal ward da state ward kuma Bauchi ta fi yawa daga nan har da dan iya maka masarkin baki majidadi bi kai yamradan Dango su wajejen su abin da ya shafi kan Gyaraturun da sauransu dai wajen gari dai ya kamata a bada concentration lalle lalle a samu mutane wanda duk material din da aka cire za yake da shi a hidiman jami'a mai alamar rogo ya zama na an yi shi in order morally yanda kowa zai amfana
7: amma idan ka ce a fara da kana gani kaman akwai abin da ake yi kenan an tsuke bakin abin da kake tunani ko kuma
6: eh tabbas mu siyasar mu socialist speaking shine akwai wanda gaskiya ba sa kokarin fadada abu su me da su samu ba wai a fadada abu saboda jami'a ta kai ga ce ba su ko me da su samu kuma kaga haka ba amana bane shi yasa muke godan Allah jami'a kuma ɗan takarkaru su zabulo mutane masu amana su damka musu amanan kayan jami'a da kuma kayan aiki na zabe da kuma wanda mutane da su sai da cewa lalle lalle wannan jami'a da gaske suke
7: idan tare dai wannan lokaci ka shawari idan magance irin wannan matsala mai zaka ci
6: eh iya abin da nace shine zai zamo wanda suke kirarin cewa suna tafiyar FM wato party mai rogo ya zama na cewa dole a kirkitin wasu abu wanda ake do ba wai a baki ba kuma lungu da sako a shiga babu wani magana muna da karfin gwamnati ko kuma muna da gwamnati a mu tashi kaman bamu da gwamnati mu yi abin da gaske kuma mu yi abu bisa amana da rikon amana saboda ko a siyasance ne ko a ina ne wallahi tallahi haka baka amana kace amana da ta ci ka saboda haka muna ganin wasu a tafiyar suna jan kafa saboda ba da gaske suke ba to amma muna kiran su ji tsoron Allah duk abin da aka sa su aka dora su amana shi kokari su sauki
0: Comrade Nasiru Khalid.

0: a sha ruwa a koma fage. Yanzu sai mu sauka tawagar mata iyayen gida. Shugabar mata a kungiyar Bauchi Cycle, Aishatu Suleiman Lantana, tace mata sun zamo jigogin tafiyar demokradiyya, domin su ne suke jajircewa a ranar zabe. Dan haka tuni suka fara haramar daukar damara domin tabbatar da kare gaskiya da aminci, yadda suka yi ittifaki da tafiyar Yakubu Adamu domin dorewar jahar Bauchi a bisa sunnatayyar Baba Kaura, jigon zamani.
1: Mata su ne jigon siyasa, mata su ne kashin bayan siyasa, mata su ne jagororin al'umma masu amana. Idan mace ta ce maka za ta yi, idan mace ta dauki miƙaci ba mai canja mata ra'ayi. To alhamdulillah matan Bauchi sun dauki miƙaci. Mu Bauchi local government masu biyayya ne, mu Bauchi local government masu neman dama. Waye zai yi da mu, wa kuma ya san mu, wa kuma zai taka rawa don mata? Sai kuma wannan gwamnati da muke shirin dorawa sun shirya tsaf domin mata da matasa. Shi yasa mata, in ka gani dan jarida, kai ka gani daga safiya zuwa yanzu yadda mata suke dandazon zuwa office din nan, wallahi abin ya kan ban mamaki. Ban taba sanin matan cikin gida sun tanadi har sasan su na yaki, sun dana bindiga hannayen su na kan kunama suna jiran ranan yakin gani. Wallahi sai da nake zama a office din nan.
2: Amma fa dan kika duba matan da suke zuwa wannan waje har sun take same su a wani gida da ba can an jima gidan, ba ka ganin kaman abin sun akwai kula abu?
1: Kai matan kuwa mata masu amana ne, fadan jarida. Ni na imani yau ranan da aka bude office din nan ina zaune da safa, na sa an bude office ne kawai na je kana yi ka. Ina zaune sai ciya mun, ina kira ni, ina ina na ce ina gida, maza so gidan goga. Muka je muka zauna da mai gidan watan shi Alhaji Mutara Adiguri kenan, tunjin ma tunjin Maliya aljanna mai masoya da yawa, Lailatul Qadarin ƴan Bauchi. Sai ce mun to ko zama bai same ki ba a can. Office ne na bude wanda za ku tarewa al'umman gidi don naushi. Office ne na bude wanda za ku taya ni aiki. Office ne na bude wanda za ku je ku dinga jin kocen matan jihar Bauchi a fannin ku na mata. Ku kawo mu kuma in san me zan musu. Daga nan sai na dau miƙaci na ce to me abin da abin sa ma, ya ce ka fito waye kai. To tun daga ranan mata suka dauki miƙaci, kuma wallahi dan jarida wasu matan ma ba za ka gan su ba da niƙabin su za su zo da daidai. Sun rasa dama yanda da su yi su dau miƙaci. Masoya ne watan na mai girma gwamnan jihar Bauchi, masoya ne na Yakubu PH, masoya ne na Mutaka Dukuri. To ba su san channel din da za su bi su je su ga Mutaka ba. Basu san channel din da za su suje su ga Yakubu mai ballanta na mai girma gwamnan jihar Bauchi. Amma da wannan office ya zo tsakiyar Bauchi local government, sai suke ganin kaman kakansu ta yanke saka. Sukan zo su faɗi ƙorafinsu da yamma in mun tashi mukan ɗauki takardunsu mu kai wa mai gidanmu. Kuma insha Allahu akan bi bayan ɗaya bayan ɗaya, in wanda ya kama shi ya zauna da su ne yana zama da su, in wanda ya kama sako ne zai bayar a basu, yakan bayar mu zo nan office mu ɗauka mu basu. Kuma alhamdulillahi mata suna godiya da san barka.
2: Idan muka duba hasali an fi samun wannan matsalan a wajen ɗaiɗaiku iyaye mata wanda ake yaudararsu da ɗan wani abun da bai taka karaya ba, musamman a lokacin da ake kada ƙuri'a. Ba mu sani ba ko a matsayinki na jagorar shugaba a daidai wannan gabar kina da wani sabon da za ku kusar musu dangane da kauce mu irin waɗannan matsaloli?
1: To kullum ina alhamdulillah da kamun wannan tambayar. Kullum ina gaya wa ɗan uwana mata, iyayena mata, ƴaƴanmu mata, ƙannenmu mata da kuma ƙawayen mata, mu yi abin cancanta. Mu duba yau waye kuke da jagororin shi a cikin al'umma, waye kuke ganin yau in abin zaɓe shi in abu ya dame ku ga jagororinsa ko ina wanda za ku je ku faɗa ko can ku ya kai muryanku ya kai. To ku yi cancanta mata, kar ku karɓi taliyar cin dare ɗaya kumburin ci. Kar wata jam'iyya ta zo ta yaudare ku da naira 100 ko naira 1000 wanda bai fi ki ci gora ba, Allah ya kiyaye. To dan Allah dan Adam mata ku yi cancanta. Kun ga dai abin da mai girma gwamnan jihar Bauchi wa jihar yato ya mai girma gwamnan jihar Bauchi ya dauko Yakubu Adamu zai dora ne daga yanda ya tsaya. Wannan mulki ne na mata da matasa.

0: Yakubu Adamu ana maganan nagarta uku menene yasa yafi zacewa da jihar Bauchi daidai wannan lokaci. Honorable Dr. Yakubu Adamu dan zamani ne wanda yake karatunsa a cikin zamani, wanda yake karatunsa a jami'a da ta san menene zamananci. So ina so in tabbatar maka Yakubu Adamu da ne kamar yadda na faɗa yake da qualities da dama. Shine da ɗaya tilo da jihar Bauchi take bukatansa, kuma yake bukatun jihar Bauchi, kuma ɗan jihar Bauchi suke bukatansa. Menene yasa na faɗa haka? Yakubu Adamu ɗan zuri'a ne, Yakubu Adamu ɗa ne da yake da mutunci ya san kuma mutuntawa.
1: Al'ummar jihar Bauchi alhamdulillah, mutanenmu suna da fahimta, suna da biyayya, suna da hakuri, suna son ci gaba, suna taimakawa juna, kuma sun yarda da shugabanni wanda suke rike su amana, suke masu ayyuka suka gani. Wallahi muna fatan gaba da addu'an alheri, Allah ba mu lafiya da zama lafiya, ba Bauchi kawai ba, dukkan Najeriya gaba ɗaya. Sannan kuma Bauchi biyayyanmu da abinan ɗinmu, muna fatan Allah dora mana shugabanni da shugabannin da za su ci gaba da yi mana jagoranci na alheri.
2: Na farko mun duba irin tarbiyyar da aka bashi a gidansu, na biyu muka ga irin mu'amalansa da al'umma, na uku irin makamin da ya riƙe amma bai kyaman talaka, bai kyaman wanda ya zauna ya primary da shi, bai kyaman wanda ya secondary da shi, ba kyaman wanda ya zama da shi a jami'a. Lokacin da yake banki baya kyaman customers, duk bankin nan da ya zauna ya riƙe kowa fitansa sai da ya ji a jikinsa, tun daga kan ma'aikata har customers da suke zuwa sun yi alhini.

0: ba matashi, me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Dan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cira hankali tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
2: Dan uwa, kar ka bari kwaya ta zama kamar ka a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi.

0: yanzu karfin 4 da rabi daga nan biyar CTF.
1: Ga fassarar labarin duniya ga fassarar labarin jiha mai karantowa a Adamu Abubakar Yuntin da farkon jirgin kanisu. Gwamna Bala Muhammad ya bayyana shirinsa na ba da goyon baya ga cigaban ma'aikata da inganta ayyukansu da ya kamata. Hukumar gidan rediyon Bauchi DRC ta wuri yankin da suka kasance masu kare kwanso da kuma da ke so. Gwamna Bala Muhammad ya sake jaddada gudunmawar gwamnatinsa na

0: lama lima lapar dia lapar dan dia lima lapar lima lapar ada empat jadi pak sama kita banyak wala jumpa lawa lama dia cuma melakukan lapar bukan lagi wala jumpa kafir dia mana banyak wa maya ko ko jani wal jini jumi ko kola pa biso ba tse ke se wa ko ko so kola pa biso kola pa ko ba tsa ke ke ba ma ya cha ko so se
1: ni ni le le punya ba
0: ko cho ko ma ko me jire ko se se ma ma na ko ma to ke ra sha ko lai na ko jar ma la bi mo sha ko sha ko lai wa ra ke ba ti sha ko wa o to girma ni mo sha shi jar ba la su ko ni ma sha ko wallahi da sabte ki jamma suba ina walam ke shirwa tat ton yin se shir walam se shir tat ton la kwat walam yin wa tat yin walam wa wabshi obandi baji bala so yiki na bari yawa walam ton salma tat ila shi jirlajan kuma yana simply takwas daya uku biyar simply takwas uku biyar uku ila da jirlajan jitban kuma 081-35-80-80-95
2: Sai tabbun adu'a dura da makarantar sa mu dai sai

0: masarauta ta dan lawo so ban zai ne tarihi kuma an tabbata ma tarihin shi wannan gari
1: to alhamdulillah wannan kuma ta bangaren mu wannan cikin cewa ne lati da ke kira dan dan waya shi ne wannan gari da aka ya samu su kan wanda su ke kan duwa su su ke zaune gaskiya shi mai yana isa ma wani shi kowa da dewa wannan sai ne ko Allah ya amsha addu'a ba shi ne yayi shekara 60 har da daya sun kaga ya ji tema ko shi ne to
0: shi wannan ita wannan gunduma da kai suna ta yi bici ko a harkar zabila ka za a ce dan dango dan dango shin wasu sana'o'i ne suka bici mu za a nuna ba kai
1: to gaskiya abinda muka fi ƙarfi a kai kai ga nau ne ba ce wa ba ne ba inda mutum sai ne kamar noma da ke wannan Allah ya mana ɗaukaka ya yi sare mana ni ga ni bana ko ka ban ni a kan dauka tunda Allah iyaye mu soroka mana Allah kai har da kyauta ne kai Allah yake
0: gaskiya
1: dan godi kuma gaskiya sai hamdala
0: mashallah
1: makiya ne yake mu addishin da godi wajen biyan su mai
0: Allah
1: wa ka ga kuwa mu ba abin da muka sani kuma duba shi ma ya jimu abin da iyayen su suka masa duba shi ma abin da mana duba ke inda mutum a dan dangwani dan ka samu karfin tattalin arzikin sa ba wani sai hada da kiwo
0: to daga yau ne ne ku kuce ni shi a wajen nan masa a cikin kayayyakin noma irin da yi suna a taro shi
1: to a yanzu gaskiya ce mu kara gode ma Allah duk wani abu da ka san ake nomawa ne a haka sani Allah ya mana neman sa amma babbanta masara dawa waken su ya jada wannan kan dai ka shuka shi a dan dan to sai ko baka Allah kawai sai kai ka da wasu bakon da ka zo ka shuka ba amma har ka shuka to Allah ya wani sanadi ne da dakarin ba don taba samu wanda ya zo yayi gona ko daga gurci ko daga gurbi ma ya zo dan dan ya zo ma ya koma yana ci ya san Allah ya wani wannan din mun na gurbiya wa'annan amfani amma waki shinkafa shi ma fa yana tashi sosai da mun ne gurji manyan mutane ma suna roshi ne sai ki da yaran nan su albarka da iyayen musu kwaro ta a baya ana noman su daga albarkar sa kan yin ke da su
0: ko kun da wannan fahimce ka kuna da ban baki ma kenan su noma a sako
1: ai dan ka kasa da mu da muke noma a yanzu sai da kwanan nan ne tsaya da kafa na su zo suna ta kwace filayen ta kafa suna saya da kuɗi sun yi sun da albarkar kasa sai da mai doka na ce to ban yadda ma idan ka sayar da gona a ci matsayin ka rashin lafiya ne ba wani kasar da gebon cika a wurin mata ta ɗan ci kuɗin gona a shekara ɗaya ta sake ka ba ta sake ta wannan gona a manyan mutane cikuwa suke yi suke zuwa da su nan gona ta
0: ke da dan dan da yayi suna musamman lokacin da jirgin kasa ke gadawa da ku ta sala sallah ana cin musamman a dan dan go su gudun waye bayan a wancan lokacin mutatalin arziki dan dan go
1: kuma yin kasance kuma ci baya ka samu rashin wannan jirgin a yanzu to alhamdulillah kamar da kai wannan tambaya abin da na gaya maka ba shi ke zama ruwa ne dai ban gani ba amma bisa ga tarihi da bibiyar iyayen mu da muke yi su ce lokacin da ake shine da nan gaba a nan sai ko ba a kama kisa kaya a san kaya ya iso a ji da a loji ko da a shirya da lati oro motsa sama can sai ka dan dango ya
0: so
1: to gaskiya in ka ce dawa ka ce gida duk mu a lokacin a tarihi a kancan ka daura da mai 300 ma ba ka yi ba akwai masu daura shi da in ba ka da mai 100 wani manyan manoma sama da 1000 suke daura dani kasan da dani muke ba
0: a lokacin ba mu tsinci ba mu
1: to nan ne in an zo ga yanka ba da a yi kida da a yi da na sha da a yanka bunsura da a yi waye rigima ba sosai ba to a gurin wannan kirari ne dan lambar da suna mun akwai ganyen da aka yi sati ana daurin dawa kuma da makaɗa da ƴan mata a lokacin masu hidima da samaruka da maje karfi da maje gaba da karfi da jonga manjana yana ɗaya daga cikin ta lokacin manya magabata ma su fara minister sai ka ga ta ba yawa wanda da ma an ce wannan ma kaman hanyar jirgin ba za ta yi wata nan ba albarkacin sa ya sa ya ce sai ta bi ta ba
0: ta yi wata
1: nan eh ya ce a bi masa da ita dan saboda sanin karfi tantance arziki ne ke wannan ne yana ya ba mu tasiri domin da can cikin hanyar jirgin
0: to rake ne ya muka gangaro ga al'ummanka zamani ya zo da kullum mu hukumar bunƙasa ajin gona muka yi kira da kama nomayin na zamani shin mutanen ka ya suke karɓar wannan yanayin shawarwari na zamani ko kuma sun riƙe al'adar noman gargajiya tun da
1: a baya gaskiya haka muke kai al'ada irin mata amma yanzu wani dandamuwa ya ce musamman na rashin bishiyoyi haka da muka yi sai ya zama na muna samun gudunmawa daga musamman kuma bunƙasa yake gona ta jihar Bauchi ana turo mana malamai suna kuma ba mu shawarwari kuma gayyatar mu sama kuna ma da kanmu ta kan gayyace mu ko su mana bita zo in tara masu da tattakai yana da masu da tattakai 40 ne da biya dan tara su duka mu zauna mu ce musu da kakumanni da irin abin da muke ciwo kida ya canza rawa ya canza inda ka san da inda kake ba ma yanzu da irin shawarwari da aka ba mu a zamanin ci to shi kan ce mu ke mu kuma shi kan san da wannan sako kafin ka aure ka mutum ko ya ki ko ya so da ba ta hanyar kare take maka aiki yanzu kuma ko ya ji shi ne shi da ba ko ne ya ke ka saka ka da fata ne haka ba ka rubuta shi abun da
0: ya yi sosai
1: to gaskiya magana muna san wannan kuma mai da ci maka kuma alhamdulillah idan da irin da kuma wanda da shekara biyu zuwa yin shigowar ka kuma ka ce muke ni ba ra ko mu ce ko ya ka ni kai da ma ni ne da shawara shi da kuma
0: to rage da kai dan service wanda ke samun cewon zaman yanayin saboda changing yanayi ko karancin ruwa faruwa ruwa da wato yana shafin yankin gona da mu
1: gaskiya Allah mu ji ya takaita mana inda ya kasa ta taji zuwa na mun samu wannan jarabawa su daya da mu hauki ya ke so ya zama ta wannan shafa amma Allah ya rani mai mai da zuwa na a yankin nan da ku har yau ba inda fari ya wuce sati mun rasa ruwa tsananin tabbalo ga nan kuma Allah ya kan kawo mana cikin gudu a inda ka rasa amma ga shi da kai ka nauyi ka dare yanda ka sati ko da sha in da zan san fari ba na shi ya na tabbata ba ta
0: da ke da cikin abin da ke kawo na kasuwa harkar noma da kiwo shi ne dan sabanin da ake samu tsakanin manoma da makiyaya na sanin kuma sarrafa kuna wata gurguwa sosai wajen ganin an daidaita kuna san irin wannan matsala ko kuna magance ta
1: eh akwai wallahi yanda da ya maka dan dan gode ya ce mu ce kai dan ga ta na mu Allah subhanahu wataala Allah ya mana nima ke da yanda ba sa mai wannan dinki tana da kafi daban-daban asali ba an kashi ba ta yi ba a kila ne ma ka gida da ka ga ba san ko ce ba ka tsine ba su bude ba jago ne ba ba ba amma haka Allah ya yi mu dukkan matsalolin mu yanzu dai ne san mu buga maka kanki duk kasan dan dan ko za ka samu keshi da yace da ya kai goma cewa a to tuna da boci a kita
0: a to
1: yi wannan matsalolin da mu bila ni da yanzu kana ga mu san mu din mun ji kila ne ne a su ga mu shi ne gona ki kuwa kasa ka ba a ma maganar ta amma na hada kai da

0: wanda gaba daya magabanmu suke zuwa eh an taba magabanmu yara goma da tofa ya ku ya ba ka yara shi da babu ya ku yi rabi sulubin tasu kaga an koma da makiyayi da manomi ba mun mai da shi mun san juna
1: Allah sarki
0: lai ba duk wannan ba sai ce maka yanda muke tare duk boci lokacin mun ba duman da take gaure ko ka dan dan gaba ko out for the police station
1: dalle
0: ko ta ko daya
1: rakeni muna tabowa da musulmi da ake wani shugaba dan dan yanzu kamar mun wata daga san baleya ko da gudun wata ba ku sai da wata tara azumi ko
0: to ka mun garaje fitan da ya sha da sai ya maka muna da hanyar jinji tana ce mu ko mu fiye da yadda ba san ba Allah subhanahu wataala ba ya tushe ba wanda ko ko fiye da yadda ba san Allah ubin ki ke tashi saka mana gudun hanyar jinji sai ka mana bi kuma sanata Allah mu mun ka ji boci ya kuma ji wannan yanki ko ba dun ba dun ba sai mu ce shi dan wannan yanki ni ya mana din da can da yake kira ka karama to
1: eh
0: wallahi tallahi wannan gada da kudin wallahi mu ji ta ba ba yo mu ji mu masu yana yin wannan gada
1: Allah
0: ya magana mu ji mu banka ta mu ji mu ya rabba ka ina kauyuka ka dan dan ku kan ma ka cikan hanyar mu kenan kuma wallahi da babu wannan gada ba na ji yadda ka san ka kullum mutum a sai ka sa ka saki a cikin da ka kana dan mutum saboda ba mu da wani mashigan da za mu shiga bauci yanzu a kullum da bauci dai in ka dauka da gaji ta har ka hada da bayara sai wannan ya ce muke fiye da yadda ba ka san ba kuma mu yanzu mu cikin sauki mu'amalar din mu shiga da fice yanzu kwanan nan naga wani ba kula ta yi a inda na saka su ma suke zaune halabi na irin fatas din nan ta kai guda biyar ta fita da kankanan sa da ta ba ma ruci wani wani su ba yi
1: ne ci ba za mu rawa ne ba gida
0: mu nan inda da aka zo irin lokacin rani ba fada ni ba da aka gafo ma ta kai guda 30 ko 50 sun yi kwawai da kayan noman rani a taru bushen mu sun fita dash da akuri dash da jawahi sanda fa wato mu kon sai mu
1: ci sai da shi ran nan da mun hada mun ran
0: nan
1: so shi da kusa da karshe wato godiya da mun yi wannan
0: ai ka ji na fa ya san ni ba da gaba wallahi ni ba tun security wanda da dan shi ma sai na dan goye shi a baya
1: Allah
0: sai ka saba barin ciki da irin abin da yake yayi ma al'umma wannan yanki ya ce maka mun fiye da bacin ma ya so muna masa godiya Allah ya wanda ya saka masa bari
2: da kamar ba bayan kun ci bayani da mai kuma sai ka ce ka sanar da su mana ba dan su mana bayanin kansu da kuma yadda suke noma a wannan tsakanin dan haka da hankali ga su ne da suke gane su ne ba da
3: a rake ne a matsayin ka na mazaunin dan dango
2: wasu na shi ce a kanta
3: da na fiti ta kan so
2: mun zuka ba dan dango mai gine
3: ba ko wannan ma muna nuna maka ko dai masara yana waken soya wannan shi ne to a shekarun baya akan yi noman wayannan abubuwa da yawa amma kuma kamar noman ma ya rago a zai da kallo ya dan dan kuma manoma sai ko kuma suka duniya bana
4: gaskiya an samu rabo to
3: masara
4: ne ya samu rabo
3: kuma ya kawo haka ke kallon
4: inda yake ka haka shi ne kawo farashi to wanda suke yi don kudi duka ba kowane ne ba kuma da suna ganin abin da su sayar su koma gona da shi ba zai fi da musu abin da suke bukata ba sai dai wanda suke kawai don su ci to shi irin su a kasa gishu ne suka bara kan bana
3: eh zuka mara masara ta da cin abin da muke da shi a cikin bana kan bana ba ana mara dan haka
4: haka ba ne sam dan ka dan ka dan haka cikin kashi 100 din abin da muke da shi a
3: cikin ne kawo haka
4: saboda a cikin duka faruwa cikin masara nan da ma ita ake sakawa ake sayarwa a cikin taki a cikin maganin da shi a dan aiki da shi to sai zama na ta faɗi wanda ba ta yake maka masara da daya ko kuma sai ma buhu ma da wuya sai maka to taki daya
3: to

0: bawa to. Ba addini bawa to. Na ran sai da Allah. Ba da laini ne bawa to. Ba al dawla ba. Da ne ai sai ka sai aka dine. Yanzu na ga yamma. Ba al qur'an bawa to. Ba da laini ne bawa to. Ba kuriki bawa to. Ba tarauta ce bawa to. Da Allah ita waka kun ka duba ni dan ra'ayi nake an ba ra'ayi dina inna dina ka gane ba algoki dina
1: Allah bai maka kai karin banza ba bai koyi hannaye karin banza ba hakanan da tawayan ka dan banza ba karfi isashar lafiyar banza ba ya ce ka nema ba zaman banza ba
2: mutum da sana'arsa
1: ya ko matasa yan jahannan bauchi mutaci haikan ban da sharar barci a guje walalaci a bar yin sakaci madakai sana'a da

0: Sana'arka mutuncinka, mutuncinka sana'arka. Rike sana'arka don tsira da mutuncinka.
1: Madalla, sana'ar ƙira tana ɗaya daga cikin daɗaɗɗun sana'o'i a ƙasar Hausa, wanda kuma maƙera suke samar da mafiya yawan kayayyakin aiki da sauran masu sana'o'in Hausa ke amfani da su. Shin yaya sana'ar ƙiran yake tafiya a halin yanzu? Malam Muhammad Atiku Usman, matashi mai kamfanin Atiku Usman and Son da ke sana'arsa ta ƙira kusa da kamfanin Magi da ke muda lawan a nan cikin garin Bauchi, ya bayyana mana yadda suke gudanar da sana'ar tasu da kuma irin gajiyar da suke ci a wannan sana'a. Da farko dai, Malam Muhammad Atiku ya bayyana mana yadda ya soma wannan sana'a ta ƙira.
2: Wannan sana'a ta ƙira dai na yi sa a wannan waje 1994 lokacin na gama Junior High School. Kuma alhamdulillah wannan sana'a ta ƙira don ta gadon ta na yi. Gaje ta dai mahaifina ya koya min wannan sana'a. Kuma yanzu haka yana nan fara yi. Ana ƙira da kuma saba.
3: Baka jarin sunan mu.
2: Yawwa, kamar can su dawo na mahaifina da yawan su suna da rai. Yawwa, kun ya samu asali ya rika tasowa gida da mahaifinka wanda ya haife ka. Dukkanin sabuwan su sai ka ga duka su ne. To, sunan kowa ma kana ga daren babanka ne. Wannan dalilin ya jawo shi lokacin da mahaifina ya tura maka. Dan sun kai ni makaranta. Lokacin da muka je kotun da shi ma babana ne, wani suna kake amfani da shi sai dai amfani da
3: sunan shi.
2: Kuma alhamdulillah shi ma din ya taka rawa sakinda a wajen sa ne karatun alwani sun gani da ayi da sauran su haka. Wallahi sun da kaga ba irin rayuwar yanzu ba ne. Na ga gaskiya alhamdulillah Allah ya saka musu karfi.
3: A wajen su kiran kamar kafin sanar da su.
2: Shi ma'aikina din ko mun kanin sa.
3: Shi kanin sa.
2: Shi kana sa shi da ke nauyin education kina kana fahimta tun primary har zuwa high islamic ne kuma ka san idan ka zo wani mataki kai ma kamata ka tausaya musu sai ka ci gaba da dora daga inda suka fara shi kuma a kina shi injiniyarin kina na wannan sana'a dai shi ya sama mun shagon wallahi shi ya sama mun shagon na tuka abin da ka gani ƙarin nan daga baya ne na ƙara abina da na samu damar.
4: A iya cewa har yanzu shi mahaifin yana nan yana gudanar da wannan sana'a.
2: Gaskiya girma ya kama shi don yanzu ma gaskiya ba ya gani wallahi. Kuma ya kama shi kuma alhamdulillah.
4: Dama tuntuni can kana son sana'ar ne ka koya ko kuma akwai abin da ka fi so a ranka dama.
2: To abin da yake faruwa shi ne ka san ya za ka na da kanne. Wannan da ya yi dukkan wannan sana'a muke amma kowa ya samu shi da gwagwar zaren yadda ya rike sana'a saboda ni zan gaya maka ma shi mahaifina din bayan da ban yi ban canja sana'a saboda ni gaskiya ina dan son kwalisa haka shi kuma yana ganin kamar a cikin yaya yana dan sauran gagara ne yayin da shi ya san abin da ya hanga sai ya kiyarta kuma da na yi haƙuri na tsaya a matsayin da mahaifina da yake so na ga alkhairinsa mun kai kanka ka ga nan akwai ci gaba gaskiya.
1: Muhammad Atiku Usman sai kuma ya bayyana mana irin abin da suka fi kerawa.
4: Kamar a wannan sana'a me da me kuka fi ba da hankali wajen kera ta?
2: Abin da muka fi kerawa a wannan sana'a shi ne kamar irin su abin da ya shafi idan aka ɗauki ɓangaren kayan gona muna kira planta sosai wato inda ya shuka kusan zan iya ce maka a garin nan ma nan da shi ne jubes yadda aka fara aiki
4: shi ne farko
2: shi ne farko don kusan majority na za ka ce majority da a ce kamar 80% wanda da aka ga yana planta a garin nan idan ba a nan ya koya ne a wajen wanda

0: sama Allah. Allah bari anawana. Semua bisa kaya mana aja. Mana Indonesia. Agali si jinrika si jumur kade da sauran su haka nan da mun ba zai girbi ba tun daga kan wanda gara da ci maka har zuwa kan adafa ya dora da inda wannan ne muna kira ta one na biyu kuma abin da ya shafi mota ina yin safiya fadin ta sauran su abin da ya shafi truck show wanda dai na ce ma kayan gona a baya yawan su ma na safiya fadin ta inda ya shafi mashin ka lura a hutun nan zaka ga hutun can gaba yawa kamar shi kamar muna yi mu bada service na ka kamar jiya ne ka ko ma zaka same ta ka gurga da mobile sending and then ita kanta mashin din mu dai fara kira ta baka amma some the process insha Allah so kamar suke ki dai duk wani abu ne in zaka ce wa kira da yake gagaran mun gaskiya da yawa kira-kiran namu da yawa gaskiya ba za su yi
1: idan muka zo batun kamar kere-keren da kuke na musamman harkar gona akwai wata kamar tractor ne da a ce wanda take kaftu cin ayyucewa da irin waɗannan injinan da kuna yake
0: wannan idan ka duba kamar signboard ne da ka ga an ci maka jigwa sau da ta maka amfani cikin sauran sakan nan akwai product alliance product alliance yana nufin cewa kamar kayayyakin da aka gudu suna gudu da akato ka gani muna yin safiya fadin su kuma da me maka assembly nasa idan ka bude shi yawa kamar safiya fadin sa wani shi kokar mansa ko irin wannan sanda sanda da duk wani fabrication misali idan ka je basa wajen gidan gona za ka ga wai nan awa dila ne a musu wasu kula ka su da layi biyar biyar a juna duka irin abubuwan da muke yau suke na za shi wa nan awa dila da magana magana muna yi masa planta mai layi biyar mai layi kuma mai layi ko duk yadda muke yi ke so na mu juna masa yi
1: planta na haye tuwa akwai shukan shinkafa akwai na shukan masara akwai na shukan gyada duk ya kunsa duka kuna yi
0: akwai misali kamar shi wannan mai layi kuma layi biyar layi kaza shi lallai shinkafa ke da shi sungul sungul wannan akwai 20 cm akwai 25 cm akwai 30 to kowanne kuma za ka yi shuka da shi ne a kudin duk yadda ake kuma mai kansa misali da aka ce 20 cm ka ga wannan shukan shinkafa aka ce 25 cm ka ga wannan shukan masara ne ko atani dama shi shukan shinkafa lesser than 70 cm highest than 70 shi kuma masara ko gyada ka gane shi lesser than 25 cm highest than 30 to kuma shi dawa shi spacing din sa ana so idan mu shi haka kama yadda
1: akwai dawa ma akwai bulanta
0: kwamfam
1: dawa ma
0: shi kamar wannan mai da centimeter ai fingers din sa wani aka yi 5 wani aka yi 6 kamar mai 6 din nan akwai abin da muke kira sa reducer wannan reducer mun kirkire shi da wani professor ne a HBU a masa da kamar abu da mai cikin wannan reducer da shi wannan reducer din idan ka sa za ka yi kwakwarin din 3 volt kai amfani da 3 volt shine zai baka space din da kake bukata a dawa traditionally da yadda aka saba yi kowane abin da ake shukawa akwai planta sannan musamman amma kuma akwai kura ɗaya wanda ake multi-purpose set in ka iya programming din sa yadda za ka yi shi
1: an iya cewa idan ta lalace ma aka iya kamo kuma kan iya daga ta
0: ai malam duk abin da ba a gyarawa musamman a Najeriya da kuma wahala ne mun talaka yanzu kaga kamar da damunan nan ni nan za ka na buge ma suwa nan ina da planta sama guda 50 da kan su saboda ina da matasa a nan gurin da dama wanda suke tafiya aikin shuka wa mutane wani zai dauki hayan plantas din kuma ya yi hayan matasa so zai biya kudin hayan planta zai biya kudin aikin yara ina fatan ka fahimta sa'an nan kuma kamar shi wannan na gudu da yake kayan karo ne kuma ka san sowen din mu yana da karfi so don haka su bature sun yi wannan nan sai na roba ka gane to na roban nan kuma gaskiya bai da karbon namu shi yasa da dan su da yawa muna gyara su kuma inda ya kamata kuma sana wancan ai ta lura bawa tila ne injin mashin ai ta daura mata kuma tana aiki kuma ga dagar man haji
2: da sauran za ka mun wannan
0: wannan da planta ne kuma fertilizer planta da shuka tai
1: na shuka tai
0: yawa yana minimizing yana minimizing din fertilizer din da biyan da kake tunani kamar misali idan aka ce maka masara kana fahimta yana zuba ma yanzu da ka shuka da hannu zai iya tafiya shi amma wannan dan mata shi zai koma ka yadda ake bukata ne
1: mu kana da yau da ka zo
0: kana da yaba sun kuyo bayan ka bari ciwo ba lai
1: ko da kana zuba ta
0: eh wallahi
1: to ma ina ne zaka rinka matsawa sakin ne kana zuba
0: gashi nan wajen hannun sana sai ci da shi na ga ne wajen matsawa idan ka ma nan wajen da zai kuɗi
1: a wajen mutane
0: shi ka san abun da kadan da kadan ka kuma lokacin da fara yi wannan ta akan lokacin mutane ba sai shi ba wallahi wani da ya saya ce ya dawo ya bada hakuri ya rage kudin ya karba ce shi bai gane aiki da wannan abun ba wani dai ebu haya ka gane sai ya je ya fara aiki zai ce gaskiya shi bai iya aiki da wannan abun ba wannan dalilin yasa na yi creating matasa nuna musu yadda ake aiki a abun ka ji yadda aka yi ma na fara bada renting har da
3: operator kenan na ba dan gaba yinda ya wani zamu ya dauka nan a cikin shi na ne shi da kuma ta ce sai da kuma shi da halin yanzu zamu tsaya

0: sake samun matsayi an haura sama koya ka shirya tunkarar wannan babban aiki da ya zo maka.
1: To, ai al'amari na Allah ne, kuma wannan matsayin ban san dai ba, kuma Allah ne ya kawo in je, kuma Allah ya kawo yi, kuma abin da ya yi na yi ba, ban san daidai zamanin su yadda zai kasance ba, shi yadda Allah ya yi.
0: Jawabin shi ne martaba ya gargadi musamman masu rage da sarautu su guje tsoma kansu a cikin hidiman da ya shafi abin da ba ruwansu a cikin tsarin kofi da kowane abu da ya shafi al'umma. Ya wannan ka kira da shi ne martaba ya yi kuka a ɗauke shi.
1: Kuma mun ɗauka da muhimmanci domin mun ɗauka faɗin da ya gaya mana gaskiya ne. Kowai alfahari da an da Allah ya ajiye shi, kar ka shiga harkar da ban naka ba, kar kuma ka zalunci kowa, ka zanna dai a matsayin da Allah ya maka.
2: Haka yake batun yau. Jama'a suka fahimci matukar kana son yin abin kai a wannan zamani da komai na bukatun yau da kullum yayi tashin goron zabi, wajibi ne a gare ka ka nemi mafita ta walau hanyar adashe ko kuma wani abin da zai rika shigo maka da kuɗi, ba ma kamar ma'aikaci da ake biya albashi a ƙarshen wata, duk wani abin da zai yi dole ne ya zama bukatun ba su haura albashin da yake karɓa ba. To amma kamar yadda muka ce rayuwar ta sauya, kuɗi a yanzu yawan ne kawai, amma darajar ba kamar na baya ba, shi ya sanya ma ko nawa ake biyan ma'aikaci albashi, matuƙar ba sauyi aka samu na yanayin farashin abubuwa ba, to lallai ko nawa ya samu ba zai ishe shi ba, tunda dai daga wata sai wata yake karɓan albashin. Domin samun mafita ga ma'aikatan, shi ya sanya wasu masu kishi suka yi tunanin ƙirƙiran ƙungiyar nan ta gama kai wacce za ta haɗa kan ɗaukacin ma'aikatan jiha gami da fito da wasu shirye-shirye a ciki da za su maye gurbin giɓin da ma'aikacin yake da shi, kamar dai ta hanyar adashen gata, sayar da kayayyakin amfanin yau da kullum ga mambobin cikin farashi mai rahusa a kuma bashi da dai makamantansu. Wannan ɗin kuma za a iya cewa ba zai zama bakon abu ba, duba da a baya an taɓa yin ƙungiyoyin da ke irin wannan. Tambayar a nan ita ce shin akwai bambanci, ta ya ma'aikacin kai tsaye zai amfana? Ga amsar wannan tambaya ta bakin shugaban ƙungiyar Alhaji Muhammad Nasir Usman.
0: Tsari kusan kala hudu na wannan basussuka. Na farko shi ne wanda wanzu shi ganin ya faɗa shi ne idan ka ajiye kuɗinka na wanda ka nuna ga abin da kake so ba ka dinga ajiyewa, to shi wannan in ka zo karɓan bashi don mu ba ka kashi uku na abin da ka ajiye. Kuma kamar yadda muke faɗin cewa babu ya ruwa a cikinsa, kuma za mu ba ka shi ne za ka yi wata 24 kana biya shi ne na lafiya. To shi kuma kashi na biyu kamar yadda ka faɗi shi ne muna da a wato sa ran za mu so da hannun jari wato za mu sha kanta, shi ma wani hanya ne na samun kuɗi da kuɗi. Shi wannan shi kuɗin da muka tara kamar yadda na faɗi wancan sati, to muna tunanin muna biya shi cewa insha Allah za mu fara S9 commission mu samu kamar mutum 10,000, kuma wanda a halin yanzu yana tabbatar maka tafiya ta yi tafiya yanzu a cikin ma'aikacin da muka je kuma mun samu mambobi ma su zuwa suna sayan kan kula a da kuma ɗin ba in mace yanzu mun yi kusan kai 10,000 ma ban yi ƙarya ba, da ka shi kawo wani ruwa da suke zuwa su sayi, banda akwai kuma waɗanda ma'aikatun su sun kamar yadda shi Malam Ibrahim ta. To shi wannan kuɗin nan na shiya kamitar kuma da muke cewa kowane memba zai sayi shiya

0: daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau
1: na dama matasa ba su kwarewa na yadda duk kwarewa kan san kawo ba za ka abin da ke aje ka nemi wannan kame wannan wallahi wannan zaɓen zaɓen don ta su don mu ba ka bari ba ka shanta
2: ne. Kwararrun ɗan siyasa da suka yi tsaki a duniya ko a Najeriya ko a Arewa ina ba ka tabbacin ba ba su bin ilimi ba ne amma dai suna da ilimi na kwarewa da kuma da jama'a.
0: Madalla masu sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum kuma sannun mu da arzikin sake saduwa idan mai sauraro na iya da ku a cikin shirin mu da ya gabaci wannan an ji wakilan mu da dattijan dan siyasa Alhaji Mu'adh Tarbiya inda ya manuniya ga masu zaɓe da su guji san rai a bi cancanta a lokacin zaɓe na shekarar 2027 da ke tafe don gujewa farkar jaji. Kasancewar a daidai wannan lokaci an fara baje kolin kamfe Alhaji Mu'adh Tarbiya ya bada waɗannan shawara ga matasa kan irin waɗanda ya kamata a zaɓa musamman yadda ɗumbin matasa suka fito takara a zaɓen kujeru daban-daban na shekarar 2027. A yau ma Alhaji Mu'adh zai dora kan wasu muhimman batutuwa da ya kamata a lura da su a fagen na siyasar jihar Bauchi da ma ƙasa baki ɗaya.
1: Ai su matasa ne ko matasa ko masu zaɓe kun san samun da in ka san matashi dan uwanka ba zai gaggaci ba to ba ci matasa ɗaya ko kowane kun kuma da cije ne ka zai ka ɗauke yau a America yau a Britain a Germany sai ka ga ɗan bature ɗan sanata wani shiga ta mani a America za ka ya mai mita bai mita sai da kansa ya ce ba ya kuɗi don ya don saboda sa neman cancanta ina da lafiya in zai amma maganar shekaru na yadda da shekaru na dama matasa ba su kwarewa na yadda duk kwarewa kan san kawo ba za ka yi abin da ke aje ka nemi wani kame wannan wallahi wannan zaɓen zaɓen don ta su don mu ba ka bari ba da shan tafiya yanzu ka duba don Allah ka don mu gannan da yi ka duba mai ci gaba da noma jihar a jihar Bauchi a yau cikin ba ki a kowace gona da akwai manomi yanzu za ka yi na kanta biyu nasa ko ɗaya ba ana maganar taki ruwa maganar taki ya fi ganin sa ba kowane manomi a yau za ka je sai taki ka kira ko abin da yake cin taki ana ba ga yau za ka ayar za ka taki ana sa kudu mai ca kuma ina za ka ya za ka takin gona mota je ka ce yau za ka je gona sai ka zo a fata galar kuma goma kudu ka ba mu gaskiya ciki kuma manya gona taki sai ka sa da wajen dubu goma sha hudu kuma goma tana da kuma ana taimako ko noma ko mai da haddar kuma sai da akwai yara saboda ku matasa mun yi duk zo ku kudu a shi da ku harkar gwamnati amma ku san cewa kuna cikin matsala kuma hakkin ku ne ku tashi tsaye ku nema talakawa ku je wannan azan an zabe ku a cikin ku san cewa akwai aiki a gaban ku mutanen kudu nan da gaske suke suna da ajenda tun samun yancin Najeriya kudancin Najeriya da yammacin Najeriya sun zo da ajenda kuma ajendar su arewa ta yi na mu ku arewacin Najeriya ajendar mu ya rufe saboda an zo an rarraba to alhamdulillah Allah da ikonsa da kuma sama da kai don gwarar ba mu da aka shine an kawo mana shin aikin yi an kawo mana talauci an kyara mana masana'antu an kya taimaka mana mu lokaci ya zo dole mu tayi tsaye da sarakuna iyayen kasa dan ta ce ba siyasa to siyasa dole can kudancin Najeriya kai mu cin Najeriya sana siyasa suna ajiye shugabanni su ce kai ga damuwa mu ga damuwa kuma ku ya malaman mu kuna maganganu masu kyau to amma kuma ku shiga maganganun gaskiya kun san wannan magana in ban mutane ba su amin ki a kasa ne kuna cikin matsala tarin yi da suke kuke su yana kowace wala shi amin in kana son ka san ci yara son su aiki don Allah ka gode gini ka gani ko ba su yaro sai in tun sa'a a dare na yi amma babu aiki yanzu kuma akwai yunwa ko batin rata saboda gaskiya mu ta tsaye ba da kan kasa gaba ɗaya suka ci gaskiya wannan zaɓe zaɓe mai cancanta har yanzu na ƙarfa cancanta wancan siyasar ma da wani kuran siyasa na gina cancanta ita ba ta da rijista hankali ne ka za ka zaɓe ta hankalinka ne za ka zaɓe sa da tunaninka da fasa kowa ne a cancanta ka zaɓe shi kowa ya sani ya kawo ya shugabanni gashi muna da tumba yanzu da yanka ci zaka tara professor in moci ba za ka yi ba haka da doctorci amma kuma sun yi shuru to in dai kai kana ganin ka shuru kai doctor ko professor kai kana samun wata to ba za ka tabbata ba kuma matsala na nan azaba dan mutanen da ka bari ba su aiki ba su amini to wallahi ba su wani iyalin kamar da ka bari ka cike rayuwa to na lafiya mu ga mu gaskiya ne mu shekaru ya tura dole mu ga mu gaskiya ko kuna ko ba ba zo muku da wani aiki kaki ba ai wancan karo aka zabe tsakanin Atiku Tinubu ina APC ina zama da rubuta na media da gidan wazirin Portugal ai an zo an tambaye na ce to ba ni son ambaci suna na ce ware ya san toro ya san rishi ya san gumau ya san riman zai ya san na bato na gangaro dubu zai ne gombe duk kauyukan nan har da dangwan na gombe har na je gilli har na je duk zai nan na ce ya san na ce wancan dan takarar ya san na ce ya san ne ya dubu gobe na ce wancan dan takarar ya san wannan na ba da misali kuma har yanzu misali na nan kuma rashin bai san matsalolin muhallin mu ciki rashin sanin matsalolin mu da muke kuma yana kan mulki shi yasa bai san amma har a yanzu ina ni dan yayi su ne a gaci kuma na san tunu amma ina so canza da lokacin ne ya hau kan mulki a lokacin na kan tsanci shi ya ci da tallafi to tsiyan kasar nan talauci kasar nan matsayi na fito har na shi na wahala magana to tallafi magana tallafi to a yanzu kuma na sha ba da shawara wa sarakuna wa sanatoci yan majalisar jiha gwamna na ce a tashi a ji a ce mai a ji a yi gana da mutumin a ga masa matsalar wadannan najeriya take ciki magana shi da tallafi kuma hanyar shi ne shugaban najeriya kuma wannan dama da talakawa najeriya suka ba shi sun zaɓe shi matsayin shugaban najeriya shi ya ba shi dama shi ya cire dole to har a yanzu wannan dama tana hannunsa ba an ce a cire tallafi ba ne wanda da ake ba su harkar mai ɗin ba su kawo ce da biya kuɗin shi da biya ce a yanzu misali yau ka cire tallafi ka ce kana aikin hanyoyi daga ina daga ina da ina da ina a cikin wannan tallafi na kace take ba ba mu kiba amma a raba kashi rabi a ce to talakawa da hannun kuke ci to wannan a sauka kudin mai a ba wa kamfani ki zuwa a zozo a sai wa mutane kamfani nan da ana wannan maimakon da wasu suke sacewa to za a mai shi kamfani a sauye su a sauye mutane da sauki a samu sauki amma yau a kasan nan babur sai wani da wani hau mota kan magana kare ko muskan biyar wanda duka ganshi da mota ya yi nan yanar sai ka tambaye shi shin ina ne ki samu kuɗi to ba za mu to mutan gawa kanmu ba duk sunan nan da ke faruwa magana tallafi Tinubu ina murna son sa amma kafin a zaɓe cin magana tallafi in ba haka ba wallahi talaka ba za mu yi za mu gaya musu gaskiya duba wanda zai taimake mu zai taimake tattalin arziki mu je mu duba wanda zai taimaka mana kuma wanda ya san alalin da yake wanda kullum muna tare da su ko a ina ne mu zaɓe shi haka gwamna in an zo gwamna ba zancen wannan kaza kaza mu duba wanda ya ƙware wanda ya san jama'a ya san masu sa jari a ƙasashen duniya wanda za su kawo jarin sa jihar Bauchi wani masana'antu yaran samu aiki ko kuma kamar nan shi faɗa wancan ne wayewarsa daga burin sai cingar mu sai abuji shi kenan wannan mu wuce wannan wani ba ku misali lokacin da kamcin Charles Logan ya yi zuma gwamna lambar ba abin ne ba shi ne lambar ba ta tagunta har ga ma sun za a zauna kowa da samun almuran shi ɗan gida da aka zo za a yi wata shi abin da za a yi nemo masu wanda suka san duniya su yi da karfin tattalin arziki a tsakanin mu ba su da shi ne suka ɗauko Charles Logan suka zaɓe shi yau ka ji a lambar tun kana zaune lafiya tun ba lambar da su ka je in mutum ka gani su yi wani sketch ka zo zo zuwa su ɗin duk sun canza ku zo zo wajen su lagos duk ƙwararru suke samu suka san suke da jari suka san masu ƙarfin tattalin suka san duniya duniya ta san amma mu zauna haka sai a ci wani ne shi kenan akwai yake haka
3: dattijan ɗan siyasa Alhaji Mu'azu da kunya cikin doguwar zantawarsa da wakilinmu da ya ja hankalin masu neman a zaɓe su da kuma su masu zaɓe su guji siyasa irin ta sarai don samun ɗa mai ido a zaɓen da ke tafe na shekarar 2027 in Allah ya kai mu
4: kwadai ke ta da wulakanci shi ke shin karfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci
3: daga batun jan hankalin masu zaɓe sai kuma shirin nan ya leƙa ɓangaren masu tallata gunayensu a wannan lokaci da aka fara kamfe na shugaban ƙasa da majalisun tarayya da daya daga cikin dattijan ƴan siyasa kuma jigo a jam'iyyar APC Alhaji Garba Doya sarkin yakin ajiya ya ziyarci mu don tallata gwaninsa don takarar kujerar sanatar Bauchi ta Kudu a jam'iyyar ta APC Honorable Shehu Yakubu Abdullahi cikin ganawarsa da wannan fili sarkin yakin ajiyar Bauchi Alhaji Garba Doya ya bayyana dalilansa na dafawa tafiyar mai neman sanatar Bauchi ta Kudu a APC.
2: Ina yi wa Allah godiya mutane suna ba mu haɗin kai saboda sun san Yakubu Abdullahi wakilin birni wato mutum ne wanda ya kware da hulɗa da mutane. Kana iya cewa ya ba shi da babban hidimi kamar digiri ko profesa ko waye ko waye suna da. Amma da abin da na yadda da shi ne kwararrun ƴan siyasa da suka yi tsaki a duniya ko a Najeriya ko a Arewa. Ina ba ka tabbacin ba wasu sun ilimi ba ne amma dai suna da ilimi na kwarewa da hulɗa da jama'a. Kuma dama ana yi ne don jama'a, ana yi ne don a biya buƙatar jama'a. Yakubu yana da wannan koki wa kuma yana da kuɗi yana da burin ciyar da shi yankin sa gaba don ka lura ɗaya daga cikin mutanen da aka ce sai shugabanci jihohin nan a jihar Bauchi waye ya kafa kamfani na sa wanda a kan da mutane suke samu abu da za su ci bayan shi Yakubu ya kafa kamfanin shinkafa yana da babban gona sun kai guda tara wa'inda mutane ne suke aiki suke cin abinci a ciki kaga kwarewa da hulɗa da jama'a ne ya kawo irin wa'innan abubuwa kuma yana da cikin ambishin da ya sako tunaninsu cewa in Allah ya sa mutane suka yarda da shi suka ba shi kujerar sanata to zai tashi a tsaye ne ya samo masana'antu wanda za a kafa a yankinsa har ma ya shafi jihar Bauchi. Domin ɗaya daga cikin abin da ake kokawa shi ne ga ƴaƴan muna ta yi buwar babu a ciki. To ko babu dama a ce kowa zai zo ya aiki gwamnati. Ƙasashen da suka ci gaba a duniya ba kamfanoni ne suke rike su saboda kamfanoni ba su da iyaka. Ba zai yiwu ka ɗauko famanar sakatare guda biyu ka sa a gidajen kwaya ɗaya ba. Ma'aikatan gwamnatin ma guda nawa ne in kai la'akari da mutane da muke haifansu yaran da suke fitowa daga cikinmu. Idan ana so a samu shugabanci da inganci shi dai a kafa guraren sana'a da mutane za su samu biyan buƙata cikin sauri to shi Yakubu ya yi fitin example ko kuma ya nuna wa mutane cewa yana da wannan tunanin saboda haka mu ma muke goyon bayansa. Kuma idan ka ɗauki manya-manyan 'yan siyasa iyayenmu wanda muka koyi siyasar a wajensu da wuya ka samu wanda ya mallaki diploma. Bari mu baka misali Malam Aminu Kano ƙwararren 'yan siyasa ne a duniya amma malamin makaranta ne ba baka taɓa wa balewa bai mallaki digiri ba amma dai kuma ƙwararren malamin makaranta ne kuma ya koke da hulɗa da jama'a har ya zo ya yi tsaki a duniya. Ba a mutu gango ban yi tsammani ya mallaki digiri ba amma da yake suna da ilimi da hulɗa da jama'a kaga an samu abin da ake nema a wajensu kuma sun ba da shugabanci da inganci irin mutane irin su samu wajensu ko firamare bai yi ba amma ya yi hulɗa kan su don me ba za ka zama wasu misali ba mu muna neman mutanen da suka kware da hulɗa da jama'a ne mu sa su a gaba domin suna da kauri ko kuma filatin da za su ɗauko wasu abubuwa daga Abuja su kawo mana Bauchi wanda yaran mu za su samu wuraren da za su magani muka mun gama nawa amma muna tunanin su waye za su kawo mana abin da yara za su samu abin dogara da shi shi yasa muke ta ji rayuwa ku ba mun san ki da birni ayin ka lura ya shiga majalisar kasa ya shiga majalisar jiha to duk wanda ya samu wannan facility sun ba ga muka ba za ka gwada masa hulɗa da jama'a ya iya kuma dan kuma na yi wannan ba dan alhaji muna yi wannan ba dan alhaji wanda suka ba ni shugabanci da inganci muna fata Allah Ubangiji ya sa ya zama mana alheri gaba daya amma muna tare da wanki da yayi a yanzu saboda muzakkari ne ya goge da hulɗa da jama'a su sai ko baya son tashi hankali duk abin da za ka yi in ka zo za ka yi ba za ka ja shi baya cikin layin masu fada baya cikin layin masu cin mutunci baya zagin kowa shi abin da yake bukata shi ne a ba shi dama a gari ya gudu ruwan su ko insha Allah zai ba ba zai ba da kunya ba.
5: Alhaji Garba Doya a matsayinka na daraktan yakin neman zaɓe an fara tinkarar jama'a domin bayyana musu manufofi da ra'ayi na wannan tafiya da ake ciki wani hali ake ciki a ɓangaren ku.
2: To alhamdulillahi ni ba ni ne daraktan gudanar da yakin neman zaɓen ba amma ni ne da shekaru mafi yawa kuma ina abin nan ana mutunta ni saboda shekarun da nake da shi a cikin tiktok amma ba a yi tsirrakiya ba a yi tukunna balle a zan wani bukcin ɗin sa kaza ne wani bukcin ɗin sa kaza ne wani position ɗin sa kaza ne. Nan gaba kan kan Yakubu Abdullahi wakili da mai zubinni insha Allah zai fito da sarcen sa za mu ga leadership ɗin da za a saka domin tafiya ɗin amma dai muna gaya maka in Allah ya so in Allah ya yi ba zai ba da kunya ba ya kware wajen hulɗa da jama'a sai sosai dama Najeriya kan ya wata biyu idan ka zo za ka hau za mu tura ta ku dinga ce hau in Allah ce bai kika hau ka je wajen ya'yan sai ku dinga ce to in ka cika ba mu kun gowa dai in ka cika ba mu to in yi diba ya sa ba ce sai wa zo mana ka ba kuma mu dinga ya ga to shi ya kuma zai cika wannan alƙawarin ya sa so wannan ya ka saboda yana kula da mutanen da suke kasa.
5: Yakubu Abdullahi ya yi majalisar dokoki na cikin garin Bauchi daga bisani aka gwada shi da majalisar tarayya na karamar hukumar Bauchi to yanzu kujerar sanata zai jagoranci ƙananan hukumomi bakwai ne da suke wannan shiya na Bauchi ta Kudu sai kuma ni tarihi amma an ganka kuka tsara wanda zai gudanar da kuma ajanda da yake rike ga sauran ƙananan hukumomi kasancewa daga karamar hukumar Bauchi yake.
2: An karamar hukumar Bauchi ta ce jihar Bauchi yake. Ina so in gaya maka lokacin da wasu ne a majalisar dokoki na jihar Bauchi in da ya ba da bayarwa da ko sauraron da babu dakata da ya zo majalisar tarayya da ce bai taka rawar gani ba babu ruwanmu da shi amma kasancewar ta muzakkari a majalisar dokoki na jiha da na tarayya sai mutane suka ga to ai ya kamata ma a kai shi kurungun din aka abin da Allah zai saboda yana da kwarewa da hulɗa da jama'a yana da basira yana da haƙuri yana da sauraron jama'a wannan shi ne dalilin da ya sa mutane suka ce a sa shi a gaba a ga abin da Allah zai ina fata ka fahimce ai ba shi kadai ne mutum ba ko suke neman kujeru kala kala amma dai shi muna tare da shi don jam'iyyarmu ɗaya ne mu mutanen APC ne shi muka sa wa gaba donan jam'iyya ta yi hukunci muka ce same na wa dana saboda in Allah ya so in Allah ya yarda ba zai ba da kunya ba wannan ya sa mun tashi a tsaye wajen tuntuɓar jama'a ko muna ganin cewa in Allah so in Allah ya yarda zai yi nasara in Allah ya yarda.
3: Alhaji Garba Doya sarkin yakin ajiyar Bauchi ke bayyana dalilansa na mara baya ga tafiyar Honorable Shehu Yakubu Abdullahi mai neman sanatan Bauchi ta Kudu a jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya. Daga jam'iyyar APC sai shirin namu ya yi dubi da masu ziyartar mu domin jinjina wa gwanayensu wanda suka ziyarce mu na baya-bayan nan su ne mutanen Gudun Fulani domin jinjina wa Honorable Zainab Baban Tanko bisa wani alheri da suka ce ta yi wa shugaban kungiyar tafiyar siyasarta na wajen gari Malam Dallabi da aka fi sani da sakatare wanda ya fara jawabi a yayin ziyarar tasu shine coordinator Zainab Baban Kanko na gundumar turum Malam Jibrin Abdullahi Gudun Fulani.
6: Abu da yake tafi da mu shine mun zo mu kara gwadawa duniya ko nan nan namu fa ƴan ragada ne ta fi dan naku ya dan mai gora da ya fi dan mai gayya Zainab Baban Kanko kwanan nan ta raba wa mutanenta kyautan mashuna wanda mu wani tutunta na wajen gari ta ba wa ciyaman din mu kyautan sabuwar mashin ina muka zo mai murna mai muna abu ne wanda mu dai ba mu taɓa samu taɓa ga mata ba kujeran komai a hannunta ba amma take rike mutanenta kamar wannan mata ba alhamdulillah ɗan na gada ne ta koma nan ne ba ta samu za ta rike mu ai mu yanzu ka ita mai take nema wa mu take siyasan fa magoya bayanta ta ce za ta kira mu za ta gaya mana makasudin komawar ta wannan wurin kuma sai wallahi ba to gashi ma tun bata je koyi na mun fara hazarin mashina mai muke nema da mu a siyasa aiki taimakon al'umma kuma wannan gada ta yi halin ta ne shi muka ganta ma muka ina gaya maka ni fa ina wajen gari ne tana cikin gari amma tun tana shugaban karamar hukuma da ta rike mu har yau ciyaman din mu ne fa na gwamnatin wajen gari ta zo rabon ma ta dauki sabon mashin ta bashi wanda zababun ma muka sun ya gaba tukun tare mu mashin ya kusan 100 yayin da muke da zani to dumi ta samu gudun ta samu duk mun je musu murna irin wannan za mu ga ce mu zo mata murna mu kara mata murna ko mu kara mata kwarin gwiwa kan kokarin da take wannan bayar Allah Allah ba ta bintike nema ka
7: shawarar kwanakin mai kai magana ta raba muku da ya kyautantan nan kuma iya gune take ba wani irin kyauta ne haka ne kai a siyasance mene ne nazarin ka ko man ga da kike shi kan ku ya kai kike ba
6: ai sai ka shigo tafin babu Zainab Baban Tauka ko yace wannan dan da aka zo rubun taki na mai sandan ranan na azan ma ran tsada shugaban karamar hukuma da wannan tsabin mutanen suka taru kuma ana yin ta ce ku yi hakuri takin nan fa iya nan akwai ba su inda ba bude ba ba mu kade bane wallahi mutanen da sun samu takin da yawan mutanen sun samu takin nan sosai sosai ni ma kai na ban san wasu wallahi a wurin nake ganin shi yana ango muna mu'amala ya gani je nan wallahi ta wurin wannan zaba haka dai ko duk dai wanda ka ba sa dubiyar ranan yake samu kuma wallahi abin da ya fara man dadi shine wanda suke gate suke ji annan ba su dogo saboda taimaka haka ba korabi haka kuma ta zo kauye ta ce duk wanda suke gate masu dauke duk wanda ya je ya wuce kyauta ni da sallamin na gate din ma kuma tana zai ta sa manufa a dora ma wani lokacin take kama takin ma da wanda suke so da bila sun gani mace ce kawai maza Zainab Baban Tanko nan muna mata godiya da abin da ta yi musamman dan uwanta sarkin Talangucha wallahi wannan mutumin shi ma da yake mun kusan wannan mutane wanda shi ya jawo ya mana duk abin da ya kamata kuma har yanzu yana bibiyar mu har
8: gyara gida ni kwani gyara gida na zo da gaishe ni wannan guda ce mai hakuri mace ce baka zaga zan muka ce mace fita ga da ne tana da kokari kwarai da gaske
7: kana da biyar biyar fi ne saboda gurin da kake yabon shi a kowane lokaci da zai na fitin ne da shi radio shi sai gashi ita ta bar jami'a kuma kana ci gaba
8: ita ko muna tare da ita tun muna can baya kuma bata iya ba ta dawo PRP muna tare da Rabi bi shi kuma ina ƙara gaya maka in dai a dan takara ne zungurga labi da miri a matsayin mu na ɗan siyasa ƙananu na wajen gari har yanzu ba dan takaran da kai Rabi bi shi ka faɗi tsaye ka gaya wa kowa yanda ne na gaya maka Rabi bi shi ne san wajen gari zungurga labi da miri kwata yayi director ba wani dan majalisa an yi ko Rabi bi shi ba kan ne kawai yanda Zainab din take a cikin gari haka Rabi bi shi yake a wajen gari insha Allah
3: coordinator Zainab baban tanko na gundumar turum Malam Jibrin Abdullahi shi ma wanda ya sami kyautar sabon babur daga Zainab baban tanko din Malam Dallami Hassan Abdullahi ya bayyana godiyarsa gare ta bisa wannan kyauta
9: ina zaune sai aka aiko min da wani sakon alkhairi na da yaro ya fito ya kama mashin sabo dal nake daga yanzu da na baban tanko da kan nake alhamdulillah alhamdulillah na gode wa Allah shi yasa makwabta na suka ce ba su gane zama ba a yi dauka a zo nan a san da duniya ku yi godiya malam bari san da kai wani abu da in 25% na dawon kaura su kun ce na ne sanadi saboda ne shirye yadda za a jagora ki masu dakar tuma dukkan da hakki da su kaura amma sai ga wata bayarwar Allah yar gin na ga da yar baraya baban ka wanda in yi kyauta hannu go baya sanin abin da damai bayar sai ta aiko min da mashin kawai ta kai mun gari to Allah ya saka alheri yanzu ba lokaci ya zo mai dogon baki zai sha ruwa ko Allah ba sa
3: Malam Dallami Hassan Abdullahi a lokacin da suka ziyarci gidan Rabiyon Bauchi domin jinjinawa hannun Zainab baban tabo daga batun siyasar jiha ko yanzu kuma bari mu bi sawun wakilin Kasim Abdullahi Zango da sharhin wasu daga cikin jaridun kasashen duniya da suka kunshi siyasa
10: Shugaban kasar Gini Mamadi Dembuya ya kori sojoji da jandarmomin kasar sama da 170 bayan kama su da aikata laifin tserewa daga bakin aiki. Babu cikakkun bayanai game da hujjoji da suka saka waɗannan sojoji guduwa daga bakin aiki. Sai dai kuma bayanai na nuna cewa daga cikin sojojin da jandarmomi 173 da gwamnatin Gini ta kora akwai komandan Marshal Lema wani tsohon jami'i daga rundunar sojoji ta musamman na kasar da shi kansa janar Dambuya ya fito daga gareta wanda kafar jaridan Arafai ta wallafa a shafinsu ita kuwa jaridan TRT ta wallafa cewa Trump ya cire abubuwan fashewa daga mashigar Hamad ya gargadi Iran kan dasa wasu sanarwar ta shugaban Amurka Donald Trump na zuwa ne yayin da ministocin harkokin Iran da Oman suka bayyana gudanar da tattaunawa don samar da wata hanya ta wucin gadi a mashigar Hamad kuma tattace ta daga abubuwan fashewa kamar yadda jaridan TRT ta wallafa a shafinta a wani labari makamancin haka Uganda da Burundi sun zama ƙasashen Afirka na farko da za su aike da dakarun Gaza Uganda ta ware kusan jami'ai 1,200 don tura su cikin gudanar da aiki shirin kafawa don kiyaye zaman lafiya a Gaza kamar yadda mahukuntan kasar suka bayyana wanda jaridan RFI ta wallafa a shafinta wani labari makamancin haka Amurka ta kakkafa wani sabon matsanancin takunkumi karya tattalin arziki kan Iran da zai tilasta ta mika wuya Iran ta yi gargadin cewa mashigar ruwan Hamas zai ci gaba da kasancewa a rufe har sai lokacin da Amurka ta dakatar da yakin da suke gwamzawa duk da kuwa a wata kyawawan kuryakuryar yarjejeniya da ta cimma da Oman kan jigila a cikinsa a cikin wata sanarwa da ta fitar a wannan laraba da kafar yada labarin IRNA Kizim Garibadi ya ce sun toshe mashigar ne sanadiyar saba alkawuran da Amurka ta yi wanda aka cimma a cikin yarjejeniyar fahimtar juna da suka kulla a baya kuma dai Amurka ta sanar da kakkafawa Iran wani sabon matsanancin takunkumi karya tattalin arziki kamar yadda DW suka wallafa a shafinsu
3: an gaida dan mutanen Togo da sharhin siyasar kasashen duniya a nan matakin kasa ma dai wakilinmu Yahuza Yahaya Doka ya hada mana sharhin jaridu da suka kunshi siyasar kasa
11: Shibuke Rate Mia Meji dan takarar mataimakin shugaban kasa na ADC yayin magana kan shirin Atiku Abubakar na dawo da tallafin man fetur. Ameci ya ce shirin Atiku Abubakar na tallafin man fetur ba wai komawa tsohon tsarin tallafin man fetur ake shigowa daga shi daga kasashen waje bane. Ameci wanda tsohon gwamnatin jihar Rivers ne kuma tsohon ministan sufuri ya bayyana haka ne a ranar Litinin 24 ga watan Agustan 2026 yayin taron kungiyar lauyoyi ta kasa NDA da gudana shawarar mutum da ke mu Ramit Eleja shugaban INRA Evangelical Spiritual Church da ke Legon ya gargadi jam'iyyun adawa kan zaben 2027. Ramit ya yi gargadin cewa ba za su iya samun nasara a zaben shugaban kasa na 2027 ba idan ba su haɗa kai ba. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Agro Benga Hashim ya ce bai kamata 'yan Najeriya su rika biyan fiye da naira 610 kan kowace litar fetur ba. Ya yi alkawarin cewa idan Agro ta karɓi mulki farashin fetur zai dawo 605. Yana mai cewa farashin zai iya sauka zuwa naira 200 idan an daidaita kuɗin samar da fetur da darajar musayar naira. A rahoton Charles TV a Hashin ya ce 605 zai zama farashin farko a gwamnatinsa. Yana mai cewa babu maganar dawo da wani sabon tsarin tallafin mai. Da mu karkarin shirin da wannan labarin inda Atiku Abubakar ya gaji da surutai wannan karan ya kalubalanci gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta bincike shi. Alhaji Atiku Abubakar ya kalubalanci gwamnatin ne ci da magoya bayan ta su kawo hujjar cewa ya aikata ba daidai ba a ofis. An daɗe ana zargin tsohon mataimakin shugaban Najeriya da bada kaloli. Banganta ce wannan karo sai ya jefa kalubale a maimakon a yi ta yawo da maganganu. Atiku yana so a bincike shi game da zargin wa wasu da dukiyar gwamnatin kasa.
12: An gaida dan mutanen doka da sharhin wasu daga cikin jaridun kasar nan da suka kunshi siyasar kasa. Kuma hakan ne shirin na yau ya zo karshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki. Ni Abdulrahman Umar Bungo da na jara gamar shirin ke mana fatan alheri.
13: Mara lashirin wani maganar da muke ne zai mai sauraro daga nan ga radio biyar su ke kan hoti da fatan zamani afuwa yayin dab da karshe shirin a tsaye mata da fatan da ka tsinke tare da mu domin jin cikakken shirin gobe da misalin karfe 8:00 na safe. Biyar su ke kan bauta ke sauraro nan da

0: Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Barkamu da azumin haduwa da ku a cikin shirin kunnan kanawa ta kafar BRC. Idan mai sauraro na tare da shirin sunana a cikin littafi mai suna zabi na ko hadin gida. Littafi na biyu, Amina Abdullahi Sharada ta wallafa littafi. Ayiru mai fata zai ba mu littafi. Idan za a iya tunawa mai sauraro, jiya mun tsaya ne a inda tace yau kwana biyu an ji mama zan shirya je duba ta. Dama in nace tace ta haihu a gaya mata. Tace to zan faɗa mata ta tafi tana murnar haihuwar. Anan muka tsaya su kuma za mu dora. Ina shiga gida tace wa inna Hafsan Rabin bayan gida ta haihu. Inna tace yaushe? Tace shekaran jiya. Gobe za ta je wajenta. Namiji ta haifa. Inna tace to Allah ya kai mu. Sai ki shirya mu je da ke ranar sunan. Kafin na Aisha kuma sai ta je ta kwata. Tace to nagode inna. Na Aisha ta ma ba za ki banni ba. Domin naga ba kya son dinga fita. Inna tace yo kuma shikenan daga mutuwar auren naki sai ki kama yawo wanda ko inda baki cika ba na yi dariya na shiga daki ina sanne babu abin da nake tunani sai Ashiru har yau ban ji labarin sa ba ina son tambaye inna ina jin tsoro kada ta ce dama saboda shi na kaso aure na haka kuma mun yi fada da Asiya bare in kira ta na san ta ma san aure na ya mutu domin kuma ta zo ta yi wa inna mujaji akan mutuwar auren amma Asiya ko neke da ta tambaye umman tasu ina Asiya sai naga ta mun wani malaccen kallo tace tana nan haka ne yasa da shajinin jiki na cewa lalle Asiya ba za ta kai wa daina ba yau ita ce rana da zamu ci barkar kanwar Rabi wato Hafsat na shirya na ma ta shirya Rabi ta zagayo ta baiwa Aisha makulli tace in su walida sun dawo za su zo su karba walida ta musu wake da shinkafa za su dafa yanzu ma an kusan tasowa domin 12 da rabi su tasowa Aisha tace to ta karbi makulli ta ajiye mu kuma muka shirya muka fita can kusan azhar muna zaune a ɗakin jego muna cewa bari mu yi sallah mu tafi gida sai ga waya daga mijin Rabi yace ta hanzar ta tahowa gidanta ya kama da wuta wannan ɗakin na waje an yi wutar ta mutu wutar ta ki mutuwa yanzu dai an tafi kiran yan kwana-kwana saboda kar ta kama wani daki ai baki ɗaya mu muka taso a buɗe muna ta salati ko sallan ma ba mu yi ba da mai jegon ma ita kanta tana ta faman sallan dare da haka muka fito muka tsaye da mai adidi ta kuma muka hawo muka tafi mu uku Allah Allah muke mu isa gidan domin mu ga barna da aka yi a raina ina ta addu'ar Allah ya sa ba daki kaya na yake kama ba wutar kan ba ta wasa ba ce kuma daki ɗaya ta kama sai dai cincirin don jama'a ta hana mu shiga gidan duk da haka muka yi cirko-cirko Rabi na tambayar wani ɗaki ne kuma ganin yadda wutar ta kama walida ce mai cewa ɗakin da aka ajiye kayan Aunty Fatima ne wallahi Abdul ne ya shiga wai zai soya kwallon kwalaba shi ne dan na hana shi shi ne ya shiga ɗakin ya buye kunna wutar kuma kayan ciki duk sun cinye babu komai a ciki ni dai iya abin da nake ji kenan ko suna dai ƙasa ban tashi farkawa ba sai a gadon asibiti naga inda tsaye a kaina tana mun fifita da ƙyar na iya daga kaina saboda matsanancin ciwon kai na kalli inna na ce inna duk kayan sun kone ko ta ce ba su kone ba kwanta Fatima kada ki ƙara tayar da kanki hankali ko bi muƙaddari ne na kafe ta ina ci da baki saboda tsananin ciwon kai na matso hawaye bakin ciki ne domin na ce shi kenan inna ko kayan sawa ba ni da shi jiya da kai akwati na can na san duk sun kone inda ta ce to ya za a yi haka Allah ya kaddara na yi kokarin tashi na kasa na ce wayo inda kaina inda ta ce sannu face ki bantar da komi ki yi haƙuri Allah ne ya baki kuma shi zai ƙara baki wasu na yi shiru kawai ina jin ta can sai ga likita ya shigo yana duba ni ya bani allura ya ƙara min ruwa ya fita lokacin ne abba ya shigo ya ce da inna ya jiki inda ta ce da sauki yace to Allah ya sauwake ya matso kusa da gadona yace sannu uwata ya jikin nace da sauki abba yace to Allah ya ƙara sauki ai ta hakuri kin san labarin sai hakuri kowa ya tausaya wallahi nace to abba nagode ya kawo dan lego da aiba ya mika wa inna yace a bani sannan suka so mu hira da inna tana bashi labarin yadda suka rufe gobarar shi ba yace ai ina kasuwa aka yo min waya ina ga Aisha ce ta yo min waya zuwa daga komi ya kone wallahi ba abin da aka dauka duk sun ce sun zama toka hatta ginin ɗakin da rufin sun kore gidin ya daddare wannan abu ba komai bane illa kaddara sai ku yi ta hakuri uwata Allah ya mayar da alheri sannan ya miƙe ya ce ni zan tafi inda tace to in ka koma gida ka ce da Aisha ta kawo mana takurma da filo saboda mun taho cikin rudani da ko komai ba yace to in an yi sallar la'asar sai ta kawo ko da yake kafin na je gidan ma ai an yi la'asar din ina komawa sai ta taho muku da abinci ma muka yi ban kwana kwanan mu hudu aka sallame ni muka dawo gida ana ta zuwa mana jaje da Allah ya sauke har zuwa wannan lokacin da nake sati ɗaya da dawowa babu ashiru babu dalilinsa a zato na ashiru in ya ji zai zo ya min Allah ya kiyaye amma ban ga kiyayensa ba na yi bakin ciki rashin kayana waɗanda na san abba ba zai iya saya min kamar su ba buri na dama na aure ashiru in je in ci amarci na da su sai gashi duk sun kone yaya zan yi na rasa abin da zan yi illa dai hakuri amma fa na shara ma wani abin haushi Rabi da mijinta sai cewa suka yi kaddara ce kawai sai dai a ɗauki hakuri shi yanzu ɗaki da ya kone ma dole rushe shi zai yi ya ƙara gina wani domin wuta ya cinye shi ba kwari zai yi ba ni dai damuwa da baƙin rai sun jawo na rami na ƙara duhu duk na yi wani iri rai na a ɓace a koyaushe ina cikin ƙunci da ɓacin rai wani abin haushi babu wanda ya damu da ni ga rashin kayan sawa shikenan uku da na ɗiba su ma kuma ba sababbi ba ne a haka na zauna har lokacin da na gama idda Allah ya taimake ni ban fita da ciki ba da bakin ciki na ga haka tun da na yi idda har kawo yau babu wanda ya loko da sunan yana suna wani abin ɓacin ran ma har yau ni ban ci duriyar ashiru ba ko da yake ba fita nake yi ba Aisha kuma da ya kamata tambaya ba ta kula ni ta ma samu wani saurayi wai shi Isma'il kullum suna chatting da shi ta waya ba ta ma samun sauraron kowa sai shi yawan waya da suke yi ne yasa na gane cewa saurayinta ne yau dai na dan shirya na ce da inna zan shiga gidan Aina'u wata makwabciyar mu inna tace to kada ki zauna ki dinga kin san abbanki baya son ki dinga yawan fita baya kuma son yawan yawan nan nace ai ba dadewa zan yi ba da haka na fice ba gidan Aina'u zani ba gidan su Ashiru zani an ga ko yana nan ko bai san aure na ya mutu ba na kama hanya ina saki bakin abin da zan ce mishi ko hajiyarsa in na gansu haka dai na isa kofar gidan sai naga an shafa farar ƙasa gidan gwanin ban sha'awa nace Allah sarki ya kawo gyara gidan kila kuɗi ya samu na shiga ciki na yi sallama sai naga ɗaki ɗaya a kulle ɗaya da sabon labule da sababbin takalma slippers a kofar ɗakin ɗayan kuma na waje ɗayan an jawo kofar amma ba a kulle ba an shanye dusar wake a tsakar gidan duk da ba wani girma ne da tsakar gidan ba haka dai na sake yin sallama gadin babu wanda ya amsa yanayin gidan ya bani tsoro da faduwar gaba domin gani nake kamar amarya ce a gidan ko dai yar haya hajiya ta saka na tambaye kaina yayin da na sake falla sallama da karfi sai na ji yar karamar murya ta amsa na ce yauwa sannan na ƙara shiga ciki wata yarinya ce bata wuce shekara 15 ba ta leko da yar karamar murya ta ce min sannu da zuwa na ce yauwa sannin ki dai ta ce shigo mana to na shiga har ciki kuma hajiyan ba ta nan ne ta ce min ta tafi awon wake na ce to na shiga ɗakin gado ne kawai da katifa sai sit da madubi sai tv da dvd a kan wani tebur sannan na ɗaga kai sama na ga hoton yarinya ita da Ashiru zaman ɗaukan hoton yana kama da zaman masoya wata faɗuwar gaba na ƙara yi nan take na ji wani mungun tsanar yarinyan ya kama ni amma na ɓoye na ce ko amaryar Ashiru ce ta sunkuya da kai cikin jin kunya ta ce ini ce kayan ciki na na ji sunya mutsa jiri yana neman ɗauka ta har kusan minti biyar ban sake magana ba dan ban san me zan ce mata ba haka na ci gaba da zama sai jinyar miki da ta mun a zuciya nake ji can dai ta gaba ni da niyyar magana wajensa kika zo ne na ce i yana ina ne na amsa mata a ɗan fusace sai ta yi sak daga can ta ce to ko ke ce Fatima na yi saurin dubanta ya aka yi kika sani ta ce i to yana yawan yin magana ne ya ce da ke zai aura shi ne bai samu abin da zai kawo gidanku ba na kalle ta a kufule na ce ke ai ya samu abin da ya kai naku gidan ko shi kawai ce mun komi ba na miƙe nace mata in ya zo ki ce ina son ganin sa in kuma kina da lambar sa ki bani na yi zaton ba za ta bani ba sai gashi ta miƙe ta dauko wayar ta ta miƙa min tace ba zaki ga ya sa sunan sa a ciki sai ki dauka nace au ba ki iya karatu bane tace eh ban iya ba nace to ta yaya kike kiran sa tace akan kiran yake ajiye min lambar nace Allah ya sauke na tashi bayan na dauki lambar nace sai an jima nace ki gaida gida nace gida zai ji na fice zuciyata sai har zuka take haka dai na fita kai na bace da koma gida da komawa ta gida kuwa na soba jarraba kiran wayar Aishu sai sa abuwa wayar ta shiga sai dai kudin wayar nawa ragowa ne ba za su ishe ni magana ba dan haka nace da shi Aishu Fatima ce dan Allah kira ni yace to ya katse kafin da katse sai ya kira ni yana kira na na daga na gaishe shi bayan ya amsa nace baka san aure na ya mutu bane kuma har nayi gobara duk kayana sun kone amma baka zo min jaje ba yace na sani Fatima ina tsoron zuwa gidan ku dai kada abba ya ce me ya kawo ni nace amma ka san ko da a dama ba horar ka yi ba cewa yayi ka turo magabatanka yace haka ne to ai ni tsoron zuwa nake nace to ni dai na faɗa maka sai dai ina da kai ka ma riga ka yi auren ka kaga yanzu baka bukatar wani aure yace a'a ba haka bane zan duba in gani in dai zai yiwu sai in kokarta in san ina son ki Fatima nace shikenan ina zuba ido ni dai na san babu wanda nake so sai dai kai kuma iyaye na sun min haɗin gida ni kuma kai ne zabi na tunda ko haɗin gidan bai yi ba sai a dawo zabin nawa yace haka ne to yanzu dai ina can wajen kwadugo in na dawo zan biyo nace to Allah ya dawo da kai lafiya yace mun amin mai sauraro bari mu tsaya a nan saboda lokacin ya cin mana Aliyu Adamu Rafi makaranta shi ke kula da shirin Usman ke sallama da ku da alƙawarin a tare mu gobe da izinin Allah Allah shi ba mu alherin sa
1: gobe idan Allah kai mu da misalin karfafa da rubi ci da wannan labari da za ta fata mai sauraro ka da shi karaman ci nan gaba kadan shi da mutum

0: Adalah apa coba ya? Hanya bagaimana aku dengan cerita mochi yang tidak akan terjauhnya ada di dalam kuali. Maka ada drama sebut aku waya kaya na yang mungkin mochi yang ada di dalam si acik yang ada di rumah. Kalau nak apa? Entah kau mana ma Aisha. Ini dan mana ma yang tak kaya si mana anda cakap mana wajib si dia mochi. Apa ini sebenarnya ni apa waya mochi? Macam kami tua muslim si. Wata a bace ta tsantsiya da Allah subhanahu wata'ala ya girmama ta kuma ya daukaka ta sannan ya ba ta darajoji da Allah subhanahu wata'ala ya ba ta idan aka ce mace ta fi zuwa musulunci ita ce tsantsiya wanda ma ba a aukatanta maza za su sai riga za su sanya abuyar su za su yi koda da tura ne ma da jamba ne da sauransu amma dai suna da tsantsiya kafin musulunci ya zo sai aka sa mace ita tana yawo ne da ganye wajen rufe gabanta da bayan da addinin musulunci ya zo sai ce wannan zalunci ne aka ce yadda namiji zai sa sutura haka mace za ta sa sutura manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya masa cikin suratul ahqaf yana cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yaghfirna alaykum min dhunubikum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce manzon Allah ka gaya wa matanka da ƴaƴanka da sauran mata ne in za su sa sutura su sa irin sutura ta musulunci sa wannan sutura shi ne zai hana kamar an yi magana a kan fyaɗe fyaɗe ba wayyar su ne ake yi ba an kawo wannan ayar ne don ya hana duk mace da za ta fita turara da ganye dole maza za su ganta za su fata da ganye dole maza za su ganta za su afka mata da musulunci ya zo sai ya hana wannan ya ce yin haka wa mace haramun kuma yin haka wa mace zalunci na biyu sai zama cewa kafin musulunci ya zo mata su suke zuwa su je su yi noma maza suna kwance a gida mata su za su nomo abin da za a ci abinci da musulunci ya zo sai ya ce wannan ba zalunci na uku mace kamar in mijinta ya mutu tana daga cikin wanda za a iya kamar za a iya sa a kudin gadonsa idan akwai akuyoyi akwai raguna akwai shanu akwai bube yadda za a kirga dukiyarsa haka za a kirga da ita idan an tashi rabon gado haka za a kirga da ita a cikin wannan rabon gadon idan namiji ne ɗanta ko ƴanta ko mai in an kasa wannan gadon ita ma dan ɗanta zai iya mallakanta a matsayin mai gadon ubansa bayan ya mallake ta amfanin da babansa ya yi da ita wajen jima'i shi ma ɗanta ne zai iya jima'i da ita da musulunci ya zo sai ya ce wannan haramun ne ya ce wannan kuma zalunci ne ga ɗa mace don haka ƴan uwana mata musulunci ya kawo mana wannan ba don komai ba ne don a nuna mana mu mata muna da daraja misali musamman Allah ya ambace mu cikin suratul nur kamar yadda malam ya faɗa ya ce suratul nisa ta ƙara ta ƙare ne mu ta kuma akan mata amma cikin suratul nur Allah ya kawo yadda za a aure mu Allah ya kawo yadda za a sake mu Allah ya kawo yadda za mu karɓi gado Allah ya kawo yadda za mu yi idda har mu aure ba komai ne Allah tabaraka wataala ya kawo wannan ba dan ya nuna mana mu mata a matsayin mu muna da daraja mata muna da kima don ku ɗan uwana mata kada ku zubar da mutunci ku kamar malam pastor da ya sauka ya yi magana idan kika zubar da kima ki san kima ke su ba idan kika zubar da mutunci ki san mutunci ke su ba ba an kira ku nan ko mun kira ni da junan mu nan domin tosantarwa ba mun kira ne domin muna neman kowa na tashi a kiyama a kowane addini kake ba kowa na addini ba akwai aikin da za ka yi Allah ya kauce ka isa ka aljanna kuma kowa yake son ya shiga aljanna yana son dan uwansa ya shiga aljanna Allah ya yi mu a matsayin matan ya sa muna da daraja kuma darajar mu sai aka wakilta maza a kai shi yasa duk ayar da ake cewa rijalu qawwamuna 'ala an-nisa maza su ne masu ƙarfi akan mata domin kada maza su take hakkin mata kada mata ma su take hakkin maza mu mata ne Allah subhanahu wata'ala ya bibiye yi mu sai mana wani koyayyen abu koyayyen abu aka ce sai an ba mu sadaki kafin wannan koyayyen abu maybe shouldn't. I made a video lately on Bochi. Maybe you don't have to let a little more to your children here. You sell that.
1: Tomorrow, let me see here.

Yana cewa ta wata yanni ne na gano ta kuma iyage da mai wada
falla yo ya na gan ni ki nyama ar maka hoda falla kadan ba bi imani aban ba bi ba a shiga mu biya Allah da gode kita wannan baturan kale da kai zama duni a yau ma baturan kale ke ka ala ka tuta kadan ku kaje ku tarkai ne ku jira sa akan kale da ku sa do mun yace sai kita fa zana ne ma ta bunu na ikirin aiki ba an san zare ba ana san a tafa ana daje ta sannan aka ce da ni gobara a cikin gidan wani na je inda zan ta yi maka da mara ata kama uta una ya kama jiki zan bincike ta kiya da na bar gidan ko gobara a ko masa ego do da uta sannan nake yin gudu domin na samu ruwa iya gwiwa na e gurgi ma da ki domin na sai sai ta zanibi na duba gare ni da wansu yayi yawa nake zaman kan na zan san mai rabon da ita yene yasa ni ne ne bin tsara waken nan domin aka mai fadi kariya nake hakita mai tambaya na ka samu waken nan kake da hutan a turbin da ka sarata sona za abdullahi ko wallahu maka mala dino ga ya wallala ka mamaka ka dawa da karatu sun bu aye ga aka ga aka sai da ruhu a mata ka awar abin tiri da kaunar aka tewa ne bin jewa ya da mai ga mata ma aye biya da hurera ta aluga ji gaba Allah ya fara amal Allah ya sami ta Allah ya gabar jimi ga ilu har adama rahama ta zane ya sudur da gami da kakata da mariya da ma'abu duka ya fi ebu ka ya bi bai ina kuwa da aihu kumita ka ji kan musulmin da ke cikin duniya ka ji kan maza mu na yi har mu ne mata alhamdulillah mun gode wa Allah da ya ba mu kuɗin da za mu yi gargaɗi da ita manzon Allah rasulullah ala za mu ga baba da zuwa rabbana kai ke da iko wangaliya da ta iko duwan mu da ga tarko dan ta barki ba ka tarko mu kai ba ka da mu na ta haye ba zal jalal ka samu barka dukiyar mu ta daina jakka wanda ya aji ya dauka da ilmi ne ma ta harka bai ba a cikin rayuwar zane ba mai gudar ka tari ga komai wanda ke fata ya samai sai ya dai ya nemi sannai dan ya samu abin da ne da sawaba ba da kankara ba tambaya ita ce hidulla mai gudar mutun juhada mai gudar tsira ga zulla ko sana'a ko ga sallah bi kauti ya kasa tambaya ba tambaya hujja gare ta dan ga alquran na ganta wanda ko ya gidi ya banta ba ga aiki mai ka tare da abikar ubadar ubangiji ba ya sa mu muna ta fama dan mu ba mu tuma da girma dan ya zan su za su kama addu'a mu zuwa mu koma ne da sai ba da halaka ba bi mutum mai jama kansa da abiyar gyaran gidansa da iri ne kar ka ba ka dan ganin haka nan wani sa ba ya kan ban na ka ba gini ba bi adan haka na walabi ya yi nauyi ya yi kaifi zuciya ta na ta hauki mai ganin tsadar tufa abi ba zai riga shi ka ba'a ba bi mutum ka yanar ya kanwa gargaɗi ko ya yi himma sai ya ba da bakan sulama mai hana shi rabo kiyama ya zama bai san mu abu ka ba ku muta yi mu nemi ilimi tabbatar girman musulmi sai ka gayi mutum bai yi mai basira mustaqimi ba mai wayan zaman doho ba zahirin halakar mutane bibiyar son zuciya ne mun mutum mai arziki ne sai ya kan yi tashan mazibe ba ya kan komai cikin doho ba halaka na kasuwanci in aka yi ba a yan garanti mai gudar ya tsare mutunci kai ya nemi sanin halaki da harantun bai hadan madan ba kun ji dullale ma'auna masu haƙin ji kudaina har ku samu kaɗan kuraina ki ba na rabo kaɗan nan ba ya kan bar tara mai yawa ba ko ku tuba da tauye kai ni ko rage nauyin su ke ni san tari dan ƙara jali ba yi zai da rabo halali a jami'i ba bai yi fa'ida ba ko ku zo ku ji ɗan tunuka ku masaƙa har mudunka masu keke da ɗan shimaika masu neman fa'idar kasuwa har kun bazar rage ba masu jaura da masu koli ɗari ni ka gane misali har makera wanga hali bai rage ba ina dalilin yin aiki ba da tambaya ba wai ne kun ka tara riba ba ku na karan ciki ba wanda bai ka tarar rabo ba kan ya zan bai tambaya ba ba ai ba zaka tarar hawo ba ke zaton ko arziki ne za a yi da wauta ne ko za a yi da kiki ne mai shiga gonar mutane ya ci zai bai yi fa'ida ba barki ya ka tafi jikinsa har ka gaskata hankalinsa na ga mugun gilginsa ba mutum wawa kama sa alkatar ba abin mutu ba mutum gilgin ka so ba hankalin ka ba zai katar ba kai ne bin ka kashu ka ta ba kun fure ka tsinki bai ba haka nan ba za ka samuwa ba
wannan yana ke gare ka lafiya haka bai biya ka yadda kai aiki a saka ma abin da kaje ka yi da ya fito shi da kaje ka girba mai badar ka tari ga aiki tambayar da kan fikirki kaga mai zangi na daki ya ki ta da kasa da haki da tukurwa bai yi fa'ida ba kaga ga shi cikin ayyuka masu yin zaruwa da iska bai raba ba da masu jurka har matsabi ne na kyakka bai samu rabo al'aira ba yawa amadu dan kumaki ki abin da ya baki hauki har ya sa rai dan ya taji sai mutum ka ga ya ci baki bai ta na dukiyar siya ba wanga din gazi na dani mai wa tsofaffin sa sane yin zakan da yake hadan ne mun ga da bai wani rabo ne ba zai mana kyau a aji ba ba ko ba karfi ko sarauta ko zama da rayin fahimta ko sani ne ya karanta wanda bauta ta yawaye ta hankali ba za ya samuwa ba ki mutum yawan kisarsa da ruwa ne faruwarsa mai yazo ya ayin fitarsa arba'in a tsakan ubansa kusa ko kuwa ne sa zai zaɗe ba dan da sun cika zai ya koma munguwa a cikin kima tun a nan wahala ta zoma sun ciki ya fada zumma ba a san zamanin da zai cike ba sun ciki ya fada motsi munguwa yamma da hantsi fannabi ne zai ta tsofi kama da ka bi kirgi bai ba soyuwa ba yukuri zai bi da banki kirike ta ga mai rashin ti ga su kuni ya karanti babu karfi ba a zanti kullum ba ta kwanda lafiya ba din ciki ya fara girma har uba ya fara fama wata bakwai ya zo mace ma zai fito mai duba mama daga ji ko ba da lafiya ba ga su cutar min da zaki turuwa ne masu yauki duka za ta tuno hayaki wanda za ta tuna da biki ba na kan gwiwa da dirkuno ba radda na kudda ta kama ran uwa mutuwa ta koma ba ta ba da ganin alama rayuwa sai don fage ma aka haihu zuwan da zai dade ba yunkuri na motsa jinya haka za ma ra'a da baya duk su duda duk da baya haihuwa ta samu hanya akan dai ba ta kuma da dardama ba ta ya fada a zo a ɗauka sai uwa ta bi ai ta barka ranka ya koma gare ka ta kuma ƙaunar ganin ka a tun gaban ba a wanke ɗauraya ba sai buɗo masaki da danda mun kuma rago da ganda wara an ne kai da tsada sai sai haka ba ke har da ayi zama mutum ga mutum bakwai ba sai uwa ta kiga mu wanka ki fida koyo da kuka ko tana bacci ta farka haka daukan wa ta baka wai kila cikin kana da gamba in ka yaza ane da sai tsa sai su sami idan ka mutsa sai a ce ma ko a hanka ne cikin mama ka kusa da uwa baka ja da al'aziya ba sai uwa ta kiga marelo magani ne wanke nono sassake zai wa a tono sai ta yaza kaman dubiyu lati makaki ba ya hana ba ta shigar ma yan dabaru ta da jin layu da guru sai shiga neman asiri sai ka ce ta zauna jarin in ta bai samu lafiya ba magani na fitar haƙori sai ta sa mashi a dauri dan ka ja shi ka ƙara kauri kan ta kai girma da zauri ba dan ka bai umar da kiba ba magani da ko na kyan masu kyau da jiki da kyau duk da kan yi ridin na murfi nan wayan suka yi tsari ba an samu ma'aluma ba har akwai cuta da yamma wasu ɗin a cikin ukima za ka yi yanki za ta kama ko a kiriya ja a ma'ama a gani bai samu lafiya ba ga shi aljanna ta goyon daɗi a yake nasaran haddahi ko ko yahudan haddahi ko ko majusan ta ce in bai samu lafiya ba sai a ce kurfin gidansu da ka zane ɗan uwan sun ka bayi saboda musu sun gane daurin gidansu ba su bayi saboda gardama ba sakuwarsu da malamai ne ke hana su shiga mutane sai a ce can su haram ne masu yi maka wurai ne ga anan zuba ne mu haɓuka ba shahi daidai da mata ne kadan dai sun ga cuta don gudun mutuwa su bautawa kuma a kai don mugunta a ita ko ba ta ba su aukuwa ba sun ka ba su gira-giransu don yawan sardandamu sai su girma cikin halinsu sai su hallaka ƴan uwansu da waninsu da bai yi tambaya ba sun a ranar haihuwa ne da aka mai keke a rufe don halinsu na rubutuwa ne wai uwarsa da ɗan guda ne ta kambu da tun ba sai bakwai ba sun faɗa ƴar jinjira ce ko ko ya zama jinjiri ne rubutar da ƴar wuƙa ne mai jira na nan an samu ne ba ta ba ta ba da mai jira ba banda ke dan cin mutane sai ka samu jinjiri ƴar wuƙa ko ɗan guda ne sai hana musu rubutuwa ne in ba a ɗayan su ka yi rubu ba sun aran da ka yanke tibi an ka ɗaure ɗa haɗi sai a maruɗu ba da arbi ko muhammadu ko da aibu ba maga wata ko ba da abu ce ba har kamar lakabi da doki ko kamar dawa ko ko zaki ko da anguli ko ko zuci ka haɗawa ɗan ka kirkiri ba ka mallakali da fa'ida ba alhakin ɗakun kumarsa tun alan auren uwarsa nan ya fari da ambatansa to duwar dukkan halinsa daga nan yake ba abin muhu ba nemi ƴar manya ka aura don sanin ɓarna da gyara mun ga manya masu lura ke mutum kaume da fara a yi auren biya da annabawa.
take a gala Yankee dancer, when they are here to take answer, you do my dear dancer, take your Samu Madoga as the Samu Sayaba, Wyatham, Wahala Yai, Diana Tikara Abue, who Malay is on my eye, Hakuaka and Yawai, Tolia Bekega and Lagaba, who want to move Yelka, some kind of Tikiki Kaka, and the Sandu to move Yelka. Wanda Muna and Badadi, Mahija Wadadi, Hai, Hilwiati,

0: daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da filayen yan club dinmu. Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ku a cikin shirin namu na wannan makon. A cikin wannan shirin za ku ji mu dauke da wani gagarumin aikin gayya da kungiyar masu sharan masayi na jihar Bauchi suka zo suka aiwatar a nan gidan rediyon Bauchi. Bayan haka kuma za ku ji tattaunawa da muka yi da wasu shugabannin kungiyar manoma da kuma makiyaya, sai kuma al'umman unguwar Spotlight da ke garin Kirumi inda su ma suka gudanar da wani aikin gayya na tona pipe domin samar da ruwa a unguwarsu. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken wannan shiri. To madalla, kamar yadda aka ji a cikin gabatarwar shirin, za mu laika ne unguwar Sparklight da ke garin Turum, wato inda muka tattauna da mai unguwar Sparklight Dan Juma Suleiman Baba, inda ya bayyana mini irin hoɓɓasa da suka yi domin samar da ruwa a wannan unguwa tasu, inda tattaunawa namu ta fara da shi dai kamar haka.
1: Alhamdulillah, gaba ɗaya mu 'yan unguwar nan mun yi kokarin wanda muna kai don albarkacin damuna da ya zuwa muka nan samu sauƙin namu. To muna da hoɓɓasa game da ɓangaren rijiya, rijiyoyi da sauransu, amma duk da haka ka san a damuna ne da muke samun abin da ruwan ya ɗage nisa. Dole za mu sake komawa gidan jiya kenan. Yawwa,
2: lokacin da aka tona layuka na wannan wannan layin boko da kamar shugaban
1: gaskiya mu wannan karo wannan layuka da aka yi da sauran layuka gaskiya bai zo namu ba, amma alhamdulillah wuraren da dama sun samu kuma muna masu taya farin ciki sosai wallahi. Kuma duk lokacin da muka ga wannan ayyuka muka ji daɗi a ran kuma muka roƙi Allah, Allah kuma

tumar la an saurari filin zalimuku a lafiya kenan wadda ya zo mai sauraro daga nan gidan rediyon biyar su cikin bauchi karfe 12 saurari sadakar lahul azim a sarari shirin na karshe a wannan rana ta alhamis 27 wato 8 a madadin hukumantar rediyon bauchi musamman abokin aiki na wato injiniyan da ke cikin ruwa wato malamin yayi musa direban namu malam isiyaka a nan a madadin ruwa muna tare da malam musa kan agaji mai kula da kyalitin mota kuma mai kula da gidan a yau wato malamin ya kanta kuma shi kan shugaban ni Musa Sarkin Fara Drone da daga cikin cigaba da shirye-shirye da karfi shida zuwa wani lokaci muke mana fatan wani ji Allah ya sa da mu da alherinsa.